0: 98.5.
1: Yes, Igan.
2: Isa kita ukyan ah, kung banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na mag-admit na lang siya, Pastor. Then pakalas trip ka na, yung matatadyo ko, ako siya nilugawan, kay pag-admit lagi, nag-ready ko sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yung hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then pag masana niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, mag-admit ka kay Mujuti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka ng gabuntag, masakit na siyan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na bijima, laugian doon siya.
1: So, wak na inoon, wak na madalag ospital. Wak na. Okay. So salamat kayo.
3: Nanay loss ni Pastor. Na diri nga ikaw diri nga dili sa doktor ba? Dili sa kaginawa, dili sa kalakat nga layo. Dayon ginna ako nga bagpalit sa bigima, pistingin ninyo. Dayon kay nag-inom sa Pastor Cinco, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, ginna ako nga, kuan mo duha-duha, 3 times a day, Pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa Pastor Puro Klimat, nagpasalamat sa Pastor kay naayon siya.
1: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
3: Pastor, salamat.
1: Kisa ni Paliog?
4: Igan, Nene, Dadaw.
1: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato.
4: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
4: Salamat po sa bisimat, Pastor kay, ugot niya akong ipon, bagin na ako, nawala din ang ubag.
1: Ano bag, imong ipon?
4: Oo.
1: Tapos, nawalan mo bag?
4: Oh, ginawa ko.
1: Nawalan sakit?
4: Nawala po ng ubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon. The best songs on the radio.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murugid akong gita tambal. Nawlian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
4: Okay. May buntag. Para ilalangga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
5: Nadaan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil na itabo?
5: Nag-inom na kong Big Mac. Naulian to.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
5: Tulog kaadlaw.
4: 10 days.

0: Dulog adlaw.
1: So okay ka na karon?
2: Oo.
1: So likay nagdulog computer?
2: Dili na.
1: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula og sobra-sobra sa computer.
2: Salamat, Pastor.
1: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
3: Yes, Egan.
4: Isa kita og tiyan akong banas pito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Then pagka na-stress ka na, yung matatadyo ko, ako siya nilugawan. Kay magpa-admit lagi, nag-ready ko tanan sa among mga dadunon. Gayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ako siya, sanduga. Then pag masa na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti ra ba ko? Muna siya nga. Kay naayo man. Sa'yo lang ka anang gabuntag. Masakit na siya, Pastor.
3: Oo.
4: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka Pastor na Bijimak na ugian doon siya.
3: So, wak na inoon madalag, wak na madalag hospital. Wak na.
4: Wak na, Pastor.
3: Okay. So, salamat kayo. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kisa ni paliog?
3: Kisa ni may urungan. Agapata, kustor.
2: Asa, alanib?
3: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, kustor ba? Kay naglupabi sa order na alakpa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong ginang upawan ako kay nalukoy man kayo.
2: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
3: Ay, yung kaigbaho. Akong gipalitan nilang igan ilin.
2: Vigimax, okay.
3: Kaya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
2: Okay.
3: May akong ipapagkaya ang uban akong ipainom sa iya dahil ang sugar ng doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
2: Wala ng katol?
3: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
2: Salamat sa Ginoo.
3: Umara na, Pastor.
2: Salamat okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
3: Igan Imay Urungan.
2: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony.
4: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang ganang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni o, paminaw sa inyohang programa. So, ingon ako sa ako ang manang itingan na to ang Digimaxay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
2: Okay.
4: So, itingan na to okay. Karon, arang-arang na siya, nakatulog na daw siya og tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
2: Dili siya katulog ba? Ayong kaniadto
4: tungod sa binhod sa ihang mga tiil ug kamot.
2: Ah, kusod di katulog tungod kay binhod. So sa ato pa medyo sakit nga pagkabinhod.
4: Okay.
2: Unsa dai trabaho sa imong bana?
4: Andalo.
2: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod tiil og kamot.
4: Oh, Pastor.
2: Nakadungog sa programa imong gipalitan og Vigimax.
4: Gipalitan ako siya, Pastor, mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon na po siya gipainom.
2: Yes.
4: Kaya gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
2: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
4: Oo, nagpalit siya ka battle.
2: Nakaiskot pa kayo nga, taas pong sugar kina imong bana?
4: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
2: O, so kamusta na si Karon?
4: Nagpa-blood test kaya itong last week, okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
2: Murag naapot na imong gibate ka ni Addo?
4: Oo, ako ang tiil ng upong, kainom na po ito sa Bidimax Capsule, na ulian niya po siya. Nakon ni silingan rin, Pastor, ba nga, ako siyang giingnan nga, titi na ang Bidimax Capsule, kay ang akong tiil nga nagpupong, ug sako ang bana, na ulian man.
2: Salamat sa Dios, og ang iyang giinom Vigimax Plus.
5: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga Vigimax. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag-TBS dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan, ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So, nagtuo o naglaong gyud ko nga, ang Vigimax as in gyud makaayo. Kay wak man gyud ko gadayon og kuan, kanang wak ko makuha, igyud og matres hantod karon. Dako ko salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang Vigimax nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon. Buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit, kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako, bungol-bungol lang po ato na tayo nga, ang akong ipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugom og ice, daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So, nag-ilis ko ato na tayo, kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko. Kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og Vigimax, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan ni buto yun og iupirahan. Pero siya wala kid maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong Vigimax, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko anak, na ako'y bakayon anak. So pag inom na ko, isa ragyot pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, Lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yung tag-Vigimax kung unsa akong bateon.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
2: Kutuyirinyas kabagunay.
1: Si?
2: Kaya, Irinyas kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsasalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong mata.
1: Okay, okay. Tapos?
2: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka anlaw, na ayaw akong mata.
1: Ipatuluan ni mo og Vigimax, duha kapsula, sulod sa duha ka anlaw.
2: Duha ka anlaw.
1: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
2: Okay na.
1: Ay, salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
3: Yes, Igan Antonio, onsay ato?
4: Mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
3: Nag-crack ang bukog?
4: Oo, akong ripa lugo sa magkukalakaw, pagtimahubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-ma, Pastor, abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa akong tiil. Na itong Domingo, napalit na ako, digimak, kaya hubag ba kayo?
3: Oo. Oh.
4: Talagay, sinong ako, Pastor, unong pito ako po akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong dito, ma. Alis, ginoon taro na ugian man.
3: Nikupos ang hubag?
4: Hubag kayo, akong tiil.
3: Karon, wa na nagubag ron?
4: O, nagkupos na, Pastor.
3: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka, na nag-crack?
4: Na ay bupog, nag-crack na kayo.
3: So, na, di na kayo.
4: Alis, pag tumar na ko sa Bajimak, naulian naman.
0: Number one means you're always on top. Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Lu, nganong katakiang ka man?
3: Sakas tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Akong ipon kay nga mulmo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumadko ko sa tiil. Ako gihidi lang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayud ngayon obserbahan ko pipila ka semana wala na gayud kaloy sa Dios. So salamat sa Ginoo. Buutan gad ang Ginoo nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidhima.
6: Good morning, Pastor Dan.
7: Yes, palig pala ila, hindi yung taga-asa.
6: Iduduak ko si Pastor Dan, taga-Kiari Manolo.
7: Duduak ko, Kiari Manolo. Yes, igan dudo, on sa may ato ipabot sa kanginan.
6: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa bidhima nga akong napalit.
7: Okay, sige pa tayo igan.
6: Kay namagong kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi Palitan, ubiching mag Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maulili kayo siya makaihi. Dako ang iyang kaya. Kasi diyan ako, Singi Palitan, Pastor Dan, ubiching mag. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang kaya. Makaihi na pulchag tarong. Tapos magtulog na pulchag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa ubiching mag, akong dipalit. Nagkanunan ako balungo sa radyo. Ako ito rin na napapawal na pamatulaan ng imong abjimak. Hindi pa lang ganito Ginoo. Ayaw sa balatian.
7: Salamat pagtawag o gadala.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Isa po na kong manghudron na stroke siya. So, gilingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat siguro to isa kagrapag asa to siya magpalit. Ngayon siya nga kumusta man wala man gyud gumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa bigimat. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimat yun as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun na kong 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan ka rin, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot to siya. So, pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
2: Okay, kinsa ni palayo o taga-asa?
3: Tagatanggom ni Pastor Dan, katong nag-take sa emo sa unang ahinay ang kuan, signal.
2: Okay, o si Ato Igan?
3: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan, akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay o dagubag yung kasing-kasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
3: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Ato eh, kuan ka nang mag-uutang niyang kasing kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pag yun?
3: Oo, atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Dania. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Dania. Manghupong naman siya.
2: Pila ka, kuha, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
3: Sa kong paminaw, Pastor Dania, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Dania. Kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung ba na, God.
2: Okay, so...
3: patay-patay ang inom, dili siya mo undang og inom, dili siya makatulog.
2: Okay, Igan. So, dako-dako na mo na gasto sa hospital?
3: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigimax Plus. Asa ka nakapalit?
3: Oo, nakadungo ko sa imo, anak Pastor Dan, kay Patidyo na akong ampo. Unsao naman ako, anya kung baan nga. Sikig inom sa tambal, unya. Mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no? Tapos pa-check up, unya, muresita siya og kantidad og 5,000.
2: Uy!
3: Unya, unang malang gihapoy alivio, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya, anti-inan, okay. Siya anti-food.
2: Okay.
3: Tapos gihapon siya, no? Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, ako na nakaitambal nga all-in-one, nitisting ko, kuhan yan, yung mangka nga pinagpala nga, gamot di moto nga imong kutisina nato ni pang magpalit daw ta akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo.
3: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Muna to nga, kuan ka na ang tabang na guna siya, kay muhuot may iyang dugan, mag-isod siya pag-inawa, pagkainom niya, anak Pastor Dan, hindi, nagyod muhuot daw iyang dugan, pag sabuton daw niya nga morag, mag-isod siya pag-inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
2: Okay.
3: Mawala siya, Pastor Dan. Hantag ka lang, mawala na kid nag-uot ang iyang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gitudoan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, hangay siya, Pastor Dan. Hantag ka lang, dagana ko siya nga. O, nahurot nga. Gara pa, Pastor Dan, ana siya bahala na daw makagasto siya na ko ba sa mamaayon ang
2: doon. Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice, kung namin ang imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos og paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
3: Huwag nang gani na po sa Pastor Dan, nga magigarish huwag inom, ayaw na din pagbalik ka anak kung gusto
2: okay.
3: Kang mabuhi.
2: Okay, Igan, salamat kay Igan ha, salamat kay Kais pagtawag.
3: Salamat, Pastor Dan, dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
2: Okay, gikan sa tagom.
4: Magkati si Minigo, Igan.
2: Sige, padayon.
4: Inom,
2: oo, tapos?
4: Oo, nigawas ang bitok.
2: Ah, nigawas ang bitok?
4: Oo.
2: Daghan.
4: Oh,
2: duha ka bog. So, okay lang inom kag Vigimax. Okay, salamat kay Igan. Salamat kay kayo. Nadi 8.5

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Kinsa ni palihog taga asa?
2: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Arthritis.
2: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka adlaw.
1: Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat higa ayo sa pag-testify. Yes, igan ka na, kamusta man?
3: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BGMAC.
1: Yes, go ahead, igan ka na.
3: Pinapractice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
1: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
1: So, unsa natabo na yun?
3: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
1: Oo.
3: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba, nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
1: Okay.
3: Igura na kay, kanang nauga.
1: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay BGMAC, no? Atay BGMAC kanunay. O, si ato masulti sa ito mga tigpaminawan.
3: Magpasalamat po sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAC nga kanabitaw instant gid na nga ug magkahinanglan ta, makatabangan ta.
1: Amen. Salamat, salamat kay kayo. O sa ato igan?
4: Na ako'y magulang, Pastor, ba nga nag sakit dito sa takurong, Pastor. Nagduaw ko dito, Pastor, sa iya. Dala ko BGMAC. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
1: O sa kaya ang sakit?
4: Duha na kabulan, Pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil, Pastor. Kamot na ka ng
1: tampok
4: sa junin, Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot, Pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanahon, Pastor. Tainom na ako sa BGMAC. Duha ka buok, Pastor.
1: Duha ka buok.
4: Gayun siya sa akong asus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa ina nga po na ko sa utro. Doon, ragyan pong kabuk, Pastor. Duha ka,
1: yes.
4: Hello, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
1: So, nakasamba.
4: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Maghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
1: 2 months.
4: Ka makabakod.
1: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
4: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod na.
4: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tapos, sa Ginoo, Pastor, nagid ko mga bukos siyang lawas, Pastor, nangawala man ta
1: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat, Iga, ayo.
4: Sige, Pastor.
1: Okay, salamat. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas, kay aduna kay gibati sa lawas?
3: Oo.
2: Unsa kay imong gibati?
3: Kaning magtagid bitaw?
2: Dugay na nga imong giantos.
3: Dugay na mga 10 anyos, pito kay buka ko Vegemas pa na tumar.
2: Oo.
3: Nga nihilo na kung kakala na ni undang mga supasto, kung kumakaayo sa diyan, ni undang mga supasto, ni balik man na, ni balik na pud ko kuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan, pero at least karon nawala.
3: Kung nawala-wala na siya, ibalik ko sa customer.
2: Okay, salamat kay igan na. Salamat kayo.
4: Hello.
2: Yes, akin siya ni Paliog.
4: Igan Bering, Mr. Sudan.
2: Yes, Igan Bering. O sa ato, Igan Bering?
4: Asong mama, Igan Bang, yung guiter bito sa liog.
2: Oo.
4: Nagamay na ba ya?
2: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
4: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupos-kupos na.
2: Kupos-kupos na. Pila ka buk yung nainom?
4: Nakapalit nang kuliya o isa ka buk.
2: Isutiliya?
4: Sir.
2: Yes.
4: Anam-anam nun yung inom.
2: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vegemax Plus.
4: Oh, muanha lagi ko niya, Pastor, kung magpalit ko Vegemax.
2: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retilya. O, di ba ka sa itong Kaibigan Center?
5: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngunit siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yung ko, yung sa'y sakit niya. Kalintura. Kung sila yung good ang Vegemax friend kay ng sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay nun siya, tinood ka, nakadiha. So, nagyod kay dili mo ko magpakawala og Vegemax, nagpalit ko sa malandag. Nun siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Yung ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako gining anong tanawon og maayo bagyod. Ko, iampu ipod. Haya po dahil og paggamit og dili niampuan. Kay kanang, naayog yun ang iyang anak.
2: Okay. Na,
5: kalintura, kalintura yun to siya, gikalintura yun maayo. Napagkaugma, nun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Yung ko, plus dalon, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang, mag, tugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
2: Okay. Yeah.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
6: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang VG Max Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon agad. Natungog nung po na ko sa ko ang kaila, sir, nga user po niya na. So, nag-try ko. Yeah, before ko gagamit sa VG Max, sir, ang ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, nag-try ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa ako akong kaon.
5: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
6: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
5: 5 months.
6: 5 to 6 months. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
5: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon, sir.
6: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa sa kuang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong BG Max Plus, sir.
5: Okay, sir. Salamat, sir.
7: Ang pangalan ng pag-aasa mo?
8: Violeta Dawa, pag-aproblo si Alani Coordinator.
7: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
8: Aroma.
7: Oo, sa yung beneficyo sa aroma sa inyo?
8: Mayo siya sa panumot, mga katol-katol sa pano, tuto sa baka.
7: Mm-hmm.
8: O bisan mga katol-katol sa imong panit kung kanang rapag na dapaw o ayos siya.
7: So, pila na kakatuwing nagagamit o garuma?
8: Dugay na.
7: Dugay na.
8: Pero karoon pa ko ng interview.
7: Oh.
8: Ang so good sa aroma. Nagsugod na paan.
7: Sa VG Max, user po kang VG Max?
8: User niya po na.
7: O sa yung beneficyo sa VG Max sa inyo pa?
8: Mayos siya. Daghan ang iyang pwede ma dala nga balatian, labi na sa huba, sa ubo, o bisan sa kalibang.
7: Sir, maingunin mo sa itong mga viewers, ma'am, sa itong mga produkto. Higyan nyo sila.
8: Para sa ito, istingan na ito ang ginchimax o aroma. Ay wala tagibayran kung hindi atong nakamatutan na maayos sa kanang balatian.
5: Yes, Egan Marites.
9: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite, yun tinuod ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
5: Oh.
9: So, maayo na lang kay wala ra natulong sa bata. Pagkabutang ka asi dito sa iyang ba-ba, mga minuto lang naluwa ra niya. So ang iyahag yung ba-ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa Pastor. So
5: acid,
9: ang pupos nakum na gyud ang iyahang ba-ba. Pero pag after ato gipaugom dayon siya og gigimak, then maulang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba.
5: Okay, so, kamusta ang bata karon? Okay na siya?
9: Oo, okay na, Pastor.
5: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na yung VGMAX sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat, Igayo. Igan, tiso, blagan lang, Damulog.
1: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Si Roger Kuha ni Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayo aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siplit is 18.
2: Oo.
1: Nga akong gipatumar og Bigimak, Pastor, tulo lang ka kapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyahang normal nga siplit.
2: Na-admit sa hospital at higayon na?
1: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
2: So, gipainon ni mo Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Nga. Okay, salamat
1: sa Diyos. Ako na po ang gigamit sa Bigimak, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusunan ng pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kay sayo magkusakong uma.
2: Oo.
1: Pagtigin sa kika ibakod, Pastor, mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, na kalisisyon ko nga mapalit ko Bigimak, yung palit ko, Pastor, o 20 ka kapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong ibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o ngoto pagkahuman ako, Pastor, mga gakadla, wala na ko ibati, Pastor, sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag. Kinsa di palihog?
3: Si Sir, po sa yung nidiris kinilagan, Pastor, dante, palit ko Bigimak, dito lang igan kana. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
2: One month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
3: Grabe, magalakaw ko, Pastor, pero
2: grabe ka sakit
3: akong magpan.
2: So, unsa ka to, taas ibang sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbado na pagsigap sa doktor.
2: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
3: Ako, kayo, kung patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si kanalang yun yan ang biktima. Kapsul, may nakahit sa ko.
2: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
3: Alimot. Ako si Charboy Dayan.
2: Salamat kayo, Igan Charboy Dayan. May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o Mabuhay Kadingilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa Mabuhay. Kamusta man? Yes, on sayang atong paabot sa atong mga tigpaminawan.
4: Pasalamat sa atong labang makagawang Pastor nga ang Bigimak gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinuunsay mong asawa?
4: Itong last February, Pastor, isakitag diya ng akong asawa din among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City din. Walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawibib lang ang resulta. Gi-advisean po niya para CT scan sa Malaybalay City. Wala gid siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sige lang niya pong sakit ang iyang tiyan din. Ngayon mi sa doktor kay kuha naman ang COVID atong time. So, ngayon mi nga muli lang mi palit ko gisa ka grapa nga Bigimak. So, maurak to'y akong ipamintin sa iha. Buntag o hapon. Ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian niya siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit. Ikapan din ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilit. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilit. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso, o Barangay Mabuhay, Kadingilan. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, unsay atong mga testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony. Na ako'y apo nga gi UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsay itambang. Ingko ni IBG Mac. Ah, pero tag-train talagi, ingon ko.
2: Oo.
3: Na ingon ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon. Ingko, inom dayon kayo. Wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko siya ang iyan kung sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
2: tinood,
3: niya, na tingala siya kayo, wala na may sakit, dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayo na gid ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kay kayo.
4: Lu, nganong katakiang kaman?
5: Sakta kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo ako tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaod, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
7: Pastor, good morning.
8: Good morning. Yes.
7: Si Jan Marites Santos Rodriguez. Pastor, sa Lagandang sa Damulog.
8: Lagandang Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong coordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong ito ang bitaw nga naa sa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGG Max, nagilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din, na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo ito siya, magpa-check up siya kay basi COVID-19, pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nasunan pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang video kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
8: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag-usap. Dalay ko ng Diyos. The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Yes, a kinsa ni palihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
3: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak kay isa gito ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay dinhod akong katunga sa lawas.
2: Oy dinhod, okay.
3: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukoy man mo sa kami.
2: Oo.
3: Nutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko pa na hinayay og ka wala ang dinhod sa CL makatarong sa lakaw.
2: Ay salamat sa Ginoo.
3: Oo, wala ako gusto sa mga pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa masawahan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
4: Ang pangalan ng pag-aasa ba?
5: Dileta dawa. Pag-aproblo si Alanit
4: ko dito. Okay. Ma'am, user ka o aroma?
5: Aroma.
4: Oo, oh, sa yung beneficyo sa aroma sa inyo?
5: Mayos niya sa panumot, mga katol-katol sa panit, tuto sa bata.
4: Mm-hmm.
5: O bisan mga katol-katol sa inyo panit kung kanang murakag na dapaw, ayos niya.
4: Hmm, pila na kakatuwing magagamit ang aroma?
5: Lugay na.
4: Lugay na.
5: Pero karoon pa ko ng interview.
4: Oo.
5: Ang so good sa aroma. Sugod na kuan.
4: Sa Vegemax, user po kong Vegemax.
5: Yung sale niya po na.
4: Sa i-medipisyo sa Vegemax, yun ba?
5: Mayo siya. Tanghan ang iyang pwede

0: dala nga balatian, labi na sa huba, sa ubo o bisan sa kalibak.
1: Sir, maingon niyo sa itong mga viewers pa ba? Sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
0: Para sa ito, istinga na ito ang indigenous o aroma. Ay wala tagibayran kung dili atong nagamotod at na maayos sa sarang balatian.
2: Hello, good morning, Pastor Dan.
3: Yes, go ahead.
2: Mag-testimony ko sa BGMAX, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
3: Okay.
2: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikada lang siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BGMAX. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mga sa cooperative nga pharmacia, iba sa Kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar, dayon na ko akong anak. Og kay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayos sa kanang medyema.
3: Dalay ko ng Diyos. Oga.
2: Salamat, Pastor Dan.
4: Rock Radio Kaibigan, Songs of Yesteryears.
5: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Number one means you're always on top.
5: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Ikaw na ini, Dadaw.
2: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato?
3: Dadaw Marlon.
2: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa bisimak doktor kay ubot kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
2: Ano bag imong ipon?
3: Oh.
2: Tapos nawala ang ubag.
3: Oh, ginna ako.
2: Nawala ang sakit.
3: Nawala pa ang ubag, pastor.
2: Salamat sa Ginoo. Pasalamatan ang Dios nga naayo ka. Salamat kayo Igan Marlon.
4: Nanay loss ni pastor. Na diri nga itaw diri nga doktor ba. Dili siya ka ginawa, dili siya kalakat nga layo. Dayon ginna ako nga bagpalit sa bigimak, pistingin ninyo. Dayon kay nag-inom sa pastor ko, sa di pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka, 30 minutos, aya ka magkaon, tingnan ako nga, ikuan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Palibang mo sa pastor ko, klima, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
2: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
4: Pastor, salamat.
1: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: At diyan nagwakas ang maligayang araw ni Magellan sa Pulunang Mactan, long time ago.
1: 98.5 Radyo Kaibigan.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Egan.
2: Isa kita ukya na akong banas dito. Gayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. Dahil pa kalastris ka na yung matatadyo ko, ako siya nilugawan. Kaya magpa-admit lagi, nag-ready ko sa nang sa among mga dadunon. Gayon, pag-igo niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag mata na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Mujuti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, nang gabuntag, masakit na siyan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na bigimak, na ulihan
1: siya. So, wa na noon madalag, wa na madalag hospital? Wa na. Okay. So, salamat kayo.
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
4: Morning, Pastor.
3: Yes, sa paliog pa na ila.
4: Elisa Dilco, pagkakantandungan, baganihan.
3: Okay, unsa ato igan, Elisa?
4: Testimony ko bahin sa kanang mata sa akong bana kay gisugo man sa among amo ba nga mutanom sa bulak nga pula dayon ulap mi kay balo Pastor ba nga makadaot da itong tagok niya. Unya, pagkaugma, natingan ang mami nga na murot naman iyang mata. Napiskan man siya katong iyang tagok niya, iyang duga ba?
1: Oo.
4: Unya, natingan namin nga, naburot naman pagkabuntag. Kuha na namin, nagdesisyon namin nga, palitay na lang naukuan ka ng bijamak. Pero ingon siya, di gid makaya kay silaw lagi daw sa iyang pananawan. Mato nga, agunta lang, pagsalamin lang para di lang may gid madakuan imong mata. Mato ni Abdo sa dito, kang palit dito, Pastor. Na napasalamat gid kami nga tungod sa bijamak na ayaw gid siya ba.
3: So, nikupos ang hubag, nikupos ang hubag.
4: Oh, gi patuluan ako, Pastor. Gi kuan, ano ni, gi patuluan ako ka tulo ka capsule ka upat ka basis na ako gipatulo.
1: Oo.
4: Mauto ka salamat gid sa Ginoo kay nagkupos naghuyos gid siya ba
3: ang mata. Siya. Okay. Asa oo. Ang asa hubag sa sulod o sa diya sa gawas palibot sa mata?
4: Nagpula sa sulod sa iya. Ining kalimutaw na to ba nagpula tapos sa gawas nang hubag, burot ba nga naggamay ang mata.
3: Ah, okay. So ko ano halos di siya magkita. So karon
4: okay na kaisa Pastor kay pinaagi sa bijamak na kan gid siya ba na ayo gid inyang mata. Napasalamat okay. Mi sa Ginoo gid Pastor nga kuan jud sa power gid kayo ang kuan bijamak nimo Pastor. Salamat.
3: Okay, o, salamat gid kayo. Salamat kay Iga.
5: Kanang lakoy kanang gibati na nahumutong pang laba Pastor naligo ko
1: okay
5: tapos sa pinahan halos dili ma wala kong lawas pating ko anak kanang lain kayo mura na kung kanang pagkar kay dagkan kay tigabulong yan naligo ko pagkoman lain akong lawas niya kay numdum ko sa ligimak Pastor iguwayan yun ako Pastor pag inom yun ako duha Pastor nakatulog ko ang akong singot ng gawas yung Pastor niya. Salamat sa Ginoo Pastor nga karon pa din ko ka 15 jud nga sa pagpaminaw nako na wala na jud ako sa kung kagaling pinuod jud ang bigimak nga kanang na ang makaayo jud nagampo ko sa Ginoo nga paginom nako sa sambal nga maayo jud ko
1: okay.
5: Na ko isini kana ko Pastor nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo ang papa nakapaminaw lang siya Pastor unya ni palit siya ni tuwayan niya pag inom siya dai nindot jud ang bigimak dai kung diin man dai kakakwasa nakapaminaw ko sa imong radyo kay pakusgan mo na ko Pastor kay kanang imong mga pagampo Pastor.
1: Oo.
5: Ang ako pong tinda Pastor kung sugay ng halin.
1: Salamat Ginoo.
5: Tagatagom ako, Pastor.
1: Tagatagom, okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Denny. Salamat kayo, ha? The best songs on the radio.

0: Martina. Ibigin mo lamang ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo.
1: Siya nga?
0: Oo. Kung gusto mo ng telebisyon, bibigyan kita dalawa.
1: Sarap!
0: Kung gusto mo ng kotse, bibigyan kita tatlo.
1: Sarap!
0: Kung gusto mo ng bahay, bibigyan kita apat.
1: Oh, sarap!
0: Sing-sing na ginto, brilyante, Rilo Pulseras. Kung gusto mo lumayas, lumayas ka na!
1: Ba't mo ako palalayasin?
0: Masyado kang magastos!

0: Ito'y di rin tao at hindi rin hayop. Sa dalawang basket ay gustong maipasok.
1: Basketball!

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igana, pwede pala ila o taga-asa?
3: Ako rito si answer si Tutagal Mabini Labaw Di Oro COVID survivor.
2: Okay. Usa ka sa COVID survivor?
3: Na-confirm ko last August 16. Na-confirm ko nga positive ko kay pag swab na ko tong August 13, then nadala ko pagka August 16 sa hospital. Then mauto every time nga nakapaminaw na mi aning BG Max kada kadlawon. Ningon ko sa kumamang i-try daw nato uma kay daghan na ba nag testimony aning kuan kining BG Max. So mauto pagka August 18 nakama og isa ka battle ani.
2: Okay, nakapalit mo
3: sa battle. Nagtunga pagid mi pastor kay ilaha kuan ka buk 30 ako 20 ka capsule.
2: Okay.
3: Then from August 18 two times a day na ko nagsiginom og BG Max kauban. Then pag swab na ako, swab ko balik pagka August 23.
2: Yes.
3: Mga pila ka days na kuan na negative na sa kuan sa COVID.
2: Sa COVID.
3: Mo nga 7 days ra ko sa hospital gipagawas dayong ko.
2: Okay.
3: Okay, negative naman.
2: Oo. So, wa kay laing ginom gawa sa Vigimax?
3: Wala na.
2: Okay.
3: Pati akong family, nagtunga man ni, manako sila. Pagsuha po sila, tibok na ko family, negative po sila tanan.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, as in, gratitude ang koan Vigimax.
2: Okay, salamat kay Igan.
3: Okay, salamat.
2: O Davao de Oro, salamat sa pagtawag.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: Kay sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor yun, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay pastor, salamat po pastor.
4: Okay.
0: Numero 1 sa balita.
6: Bukabat sa 9.24 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
9: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigima, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluyan ng. Wala gid siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gid siya muun sa gumikan sa bigima. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimak yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bijimak, natingala sila nga, pag inom na ko sa bijimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulo kag adlaw, gikan karon tulo adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayo to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatagan ako ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
3: Okay, kinsa ni palayo o taga-asa?
4: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
3: Okay, o si Ato Igan?
4: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan, akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay o dagubagyang kasing-kasing.
3: Oo, kamusta naman siya?
4: Oo, kaluwi sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Ato kuan ka ng kanang mag-uutang yang kasing kaayang dughan, maglisod siya paginhawa.
3: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pag yun?
4: Oo, atay lagi kasing kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
3: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
4: Sa kong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, sigo, magdugay-dugay na tingay ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, manggot kaayo kung ba nagot.
3: Okay, so...
4: Siya patay-patay ang inom, dili siya mo undang og inom, dili siya makatulog.
3: Okay, Egan. So dakot-dakot na mo na gasto sa hospital.
4: Uy, dako na, Pastor Dan.
3: Dako na. Okay, so nakapalit ka Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
4: Oo, nakadungog ko sa imo anak, Pastor Dan, kay Petitio na ko ampo. Unsaon naman ako anya kung ba na nga sige inom sa tambal unya. Mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital no, tapos wag pa-check up, unya, murisita siya og kantidad og 5,000.
3: Uy.
4: Oh. Unya, wala ka lang gihapon yung alibyo, Pastor Dan, pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon yan, tiin, ato siya ang sigod, tapos gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga, muna, nakaitambal nga, all in one, nitisling ko, kuhan yan, yung mangka nga pinagpala nga, gamot di moto nga imong ko tisingan nato ni pang magpalit daw ta ya akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
3: Oo,
4: palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya muna to nga kuan kana na ang tabang naguna siya kay muot mi ang dugan, maglisod siya paginhawa pagka inom niya anak, Pastor Dan, hindi nagyud muot to yang dugan pag sabuton daw niya nga murag maglisod siya paginhawa mo. Mainom dahil siya doon kabuok.
3: Okay.
4: Mawala siya, Pastor Dan. Hantag karong, mawala na kid nag-uutang yan dugan, Pastor Dan. Pasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya ba, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din niya nga siya, Pastor Dan. Hantag karong, dagana ko siya nga. O, nahurot nga, garapa, Pastor Dan. Ano siya, bahala na daw magkagasto siya. Dako ba sa mama, ayon ang
3: gano'n. Okay. Igan, salamat kay Igan. Og akong advice, kung namin na yung mga nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
4: Huging lang gani na po sa Pastor Dan, nga mag-sigarilyo. Inom, ayaw na din pagbalik, anak, kung gusto
3: okay.
4: Kang mabuhi.
3: Okay, Igan, salamat ka, Igan, ha? Salamat kay Kais pagtawag.
4: Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
3: Okay, gikan sa tagom.
5: Magkasi si Minigo, Igan.
3: Sige, padayon.
5: Inigo,
3: oo, tapos?
5: Oo, nigawas ang bitok.
3: Ah, nigawas ang bitok?
5: Oo.
3: Daghan.
5: Oh, duhabog, Igan.
3: Duhabog. So, okay, nag-inom kang VG Max. Okay, salamat ka, Igan. Salamat kayo. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Atong ipang kanyang hangulo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon sa obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayon kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan pinaagit sa instrumento sa bidimak.
3: Praise God. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaon gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii. Tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog may atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintang.

tanga sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidsima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk. 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod, wala dire, pero ang silingan ni buto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahe. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidsima, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang pastor, Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So, pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, Lagos, so nihupa gayod siya nga hangtod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag bijima kung unsay akong bakayon. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
5: Kinsa di palihog?
6: Si Igan Lara Del ni Pastor, diri sa Malinaw, Manisilan, Cotabato. Ako yung testimony del Pastor na kada kayo ang kuwan ng video ka, Pastor, kay na ulian din akong sakit sa triyan ay nakapang nagligag bulan among gito ultrasound sa kong mama o ate.
5: Oo.
6: Ngayon sa yung sa doktor, kanan daw, upilahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo kung pagpanganak na ko sa kong bata pa sa kuwa, nagpa-ultrasound ni. Ngayon sa doktor, upilahanan na daw ko. Kaya para makuan daw, makakaw daw dito sa sulod. Pero ang inyos ko nga, matitingan daw sa angkuan, ang bigirap. Nakarang pastor, kaya arang-arang na kong pamino ay hindi makasasakit pastor.
5: Okay, salamat kay Igan. Gikan kini sa Banisilan, North at Cotabato.
7: Ang pangalan ng pag-aasama.
8: Electa Dawa, para puro si Alani po dito.
7: Okay. Ma'am, user ka o aroma?
8: Aroma.
7: Oo, sa i-beneficio sa aroma sa inyo?
8: Mayo siya sa panumot, mga katol-katol sa panit, tuto sa bata.
7: Mm-hmm.
8: O bisan mga katol-katol sa inyo, panit kung kanang rakab na dapaw, mayo siya.
7: Hmm, pila na kakatuwing nagagamit ang aroma?
8: Dugay na.
7: Dugay na.
8: Pero karoon pa ko ng interview.
7: Oo.
8: Ang so good sa aroma. Nagsugod na kuan.
7: Sa Vegemax, user po kang Vegemax?
8: User niya po na.
7: O sa i-beneficio sa Vegemax, ano ba?
8: Mayo siya. Daghan ang iyang pwede madala nga balatian. Labi na sa huba, sa ubo, o isan sa kalibaka.
7: Kasi maingon niyo sa itong mga viewers na sa itong mga produkto. Higyan niyo sila.
8: Para sa ito, istingan na ito ang Vegemax o aroma.
7: Mm-hmm.
8: Ay wala tagibayran kung dili atong nakamatod at nga maayos sa sarang balutuya.
1: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio. Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
2: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog ko dyan ako. Dyan, natungog nung po na ako sa ko ang kaila, sir, ng user po dyan. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ang ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
1: Mm-hmm.
2: Oo niya, tiyod lang po, nagkuhan ko kaning tawag ani, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
1: Mm-hmm.
2: Oo niya, muna, gutuhay ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days taga naman nam nagkawala tong akong gibati, sir. Unya maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yung resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa kung imnagod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa ako akong kaon.
1: So pila ka tuig naggamit na ni sir?
2: Sir, bag-ulang dyan siguro mga 5 months ata or
1: 5 months.
2: 5 to 6 months. O. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapod dyan nagabasis kita pa one, sir.
1: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay may ngunin mo sa mga naminaw karon, sir?
2: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa tuang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang

0: Well, pila na kakatuwing nagagamit ng aroma?
1: Lugay na. Pero tarong pa pala interview. Ang so good sa aroma. At so good na paan.
0: Sa Vegemax, user po kang Vegemax?
1: User, Japan.
0: O sa i-medipisyo sa Vegemax, ano ba?
1: Mayo siya. Tanghan ang iyang pwede dala nga balatian. Labi na sa huba, sa ubo, o isan sa kalibang.
0: Sa'yo, maingan din mo sa itong mga viewers na sa itong mga produkto. Higyan nyo sila.
1: Para sa ato, istingan na ito ang Vegemax o aroma. Ay wala tagibayran kung dili atong nakamatudan na maayos sa sarang balatian.
2: Rock Radio Kaibigan, Songs of Yesteryears.
3: The best songs on the radio.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
6: Ano ang mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat igan, salamat igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
5: Palay-palayla og taga-asa.
7: Pastor, nagatagom.
5: Tagom. Yes, padayon igan sa pag-testify.
7: Ako si John Yanong, 5 anyos. Sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
5: Okay, salamat igaayo.
7: Sa kong ka-stroke, Pastor. Liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapon ko.
5: Uy, salamat.
7: Tulo na kabutili ang, tulo kabutili ang bigyama ka kung napalit.
5: Okay, igan, sige.
7: Mas niya, niya itong isang gabi, gasapitan ko siya. Ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigyan mo akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
7: Usara?
5: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
7: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
5: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
7: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
5: Okay. Salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palihog?
8: Kinsa di Palihog?
9: Si Sir, po siya, ni Dres, kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, pindi magdito lang ni Igan ka na. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Nawala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit ito,
8: no? One month ka nag-antos, dili ka... Di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
9: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
8: grabe, grabe ka sakit.
9: Grabe
8: so, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
9: Ang buta ito, Pastor, kay wala na pagpulba ito na patikap sa doktor.
8: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
9: Kung ikay, upasalamat sa ginawa, Pastor, kay kung wala pa... Ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima. Kapsul, may nakahit ako.
8: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
9: Alimot. Si Charboy Dayag.
8: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nanay, last na pastor. Na diri nga, itaw diri nga. Sige, doktor ba? Dili siya kaginawa. Dili siya kalakat nga layo. Dayon, ginan ako nga. Bagpalit yung mabigimak. Pista niyo ninyo. Dayon, kay... Nag-inom sa pastorsin ko, sabi pa ka mag-inom, mag-ampo sa ka. 30 minutos, aya ka magkaon. Tingnan ako nga, kuhan mo duha-duha, 3 times a day, pastor kay tatlo kadlaw, siya nakainom. Halibang mo sa pastor puro klimat, nagpasalamat sa pastor kay naayon siya.
3: Okay, salamat kayo, Nanay Luz.
2: Pastor, salamat.
3: Yes, igang ka na, kamusta man?
4: Kanang mag-testify ko, pastor, sa... about BGMAC.
3: Yes, go ahead, igan ka na.
4: Na-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
3: Oy, natumba ka?
4: Natumba.
3: So, unsa natabo na yun?
4: Nasamad yun na siya, pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
3: Oo.
4: Salamat po sa Dios, pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
3: Okay.
4: Igo ra na kay... kanang nauga.
3: So salamat kayo og mo na importante nga dapat kanunay na atay BGMAX, no? Atay BGMAX no. Amen. Unsa ato masulti sa ato mga tigpaminawan?
4: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAX nga kanabitaw instant gid na nga og magkahinanglan ta, makatabangan ta.
3: Amen. Salamat kay kayo.
5: Kasong pagpasalamat, pastor, nga one year no, akong bana na ulian. Kaya kong pagpasalamat, pastor, kaya ako po dihubak ko, pastor, pulo kadlaw, tumaran ako yung bigimak. Na ulian rin ko, pastor, akong hubak. Kasong pagpasalamat, pastor.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Pastor, ka lang. Lakoy yung kanang gibapin na. Nahumo ko yung panglaba, Pastor. Naligo ko.
3: Okay.
2: Ako sa pinahan, halos dili ma, wala ko lawas. Pati ko, anak ka ng lain kayo. Murala ko ka ng, pastor, kay dagat, kay kugabulong yan. Naligo ko pagkoman. Lain ako lawas niya. Kay numdum ko sa ligimak, Pastor. Iguwayan yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor.

0: nakatulog ko, ako singo, ang ako singo ng gawas ng pastor niya. Salamat sa Ginoong Pastor nga. Karoon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ko na wala na din ako sa kong kagaling pinuod yun ang BG Max nga kanang na ang makaayod yun. Makaayod yun. Nagampog ko sa Ginoo nga. Paginom na ko sa sambal nga maayod yun ko. Okay. Na po yung silingan ako, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo. Nakapaminaw lang siya, Pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag-inom siya. Dahil nindot yun ang BG Max day. So, diin man ay kakakosa. Nakapaminaw ko sa mong radyo kay pakusgan mo na ko, Pastor, kay kanang imong mga pagampo, Pastor.
1: Oo.
0: Ang ako pong tinda, Pastor, kung sugay ng halin.
1: Salamat, Ginoo.
0: Tagatagom ako, Pastor.
1: Ah, tagom. Okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Denny. Salamat kayo, ha?
2: Itong June 27, namay na matay na mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag, ibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin ni panuhot, kay bagsigin mo yung mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero di human yun na mo ang lubong. Una okay. Po, naging unya, ay, magpalit na lang kong BG Max, uy, murag dila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong, Pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat din ko sa BG Max, naging magigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
3: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
4: Paliog Pailaila din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagom. Taga-Tagom po.
4: Ay, Tagom.
5: Tagom po.
4: Ah, sige, Alex.
5: Tagom sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas na yun sa ospital.
4: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
5: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
4: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
6: The best songs on the radio.

0: DXRK Radyo Kaibigan.
1: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
2: Yes, Egan.
1: Mag-desin mo yun ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
1: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuod na Pastor kay tuwi kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka Igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Unsa ato Igan?
3: Nakoy magulang Pastor Banga nag sakit dito sa takurong Pastor. Nagduo ko dito Pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
2: Unsa dai ang sakit?
3: Duha na ka bulan Pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil Pastor, kamot na kanang
2: tasbok
3: sa junin Pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot Pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon Pastor. Ta inom na ko sa gigimak. Duha ka buok Pastor.
2: Duha ka buok.
3: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na ko sa utro. Dora, di hapong kabuk, Pastor.
2: Yes.
3: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
2: So, nakasimba.
3: Salamat, kid ko sa Ginoo, Pastor. Maghilat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di na ko magulang for 2 months.
2: 2 months. Hindi ka makabakod. 2 months nga naglubog, naghigda lang.
3: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakapsula ang nainom. Nakabakod.
3: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo Pastor, nagdito mga bukol siyang lawas Pastor, nangawala man ka na.
2: Nangawala na. Salamat kay Igan na. Salamat Igayo.
3: Sige Pastor.
2: Get okay, later. Salamat.
4: Yes, Igan Marites.
5: Mag-testimony lang ko Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya Pastor is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito Pastor nga para sa kuma.
4: Oo. Oh.
5: So, maayo na lang kay wala ra natulong sa bata pagkabutang ka asi dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so okay. So ang iyahag yung ba sa bata Pastor is murag naluto og dito sa kainit sa Pastor so
4: acid,
5: ang pupos nakum na gyud ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom dayon siya og gigimak then mao lang to ang nahimo nga tambal Pastor wala nay lain na uan ang baba sa bata Pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
4: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
5: oo okay na Pastor
4: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ang importante nga nay Vigimax sa atong balay salamat kay Igana te salamat igayo igan ti sublagan lang adamulog
0: number 1 means you're always on top Radyo Kaibigan 98.3

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Ako diyan kaibigan, paliyog pa nila og tagaasa.
4: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nagtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
5: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog?
5: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din ko sa ato, igan din.
5: Asong mama igan bang, yung guiter bito sa liog, kaya gamay na ba ya?
1: Ay, nigamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
5: Oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na, pila kabuk yung nainom?
5: Napapalit nang ko diya, o isa kabuk
1: yung sutil niya.
5: Pastor,
1: yes.
5: Anam-anam nang niya, inom.
1: Inom, okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mong alibyo sa diya ni gamit sa BGMAX Plus.
5: Oh, muanha lagi ko diya, Pastor, kung mapalit ko BGMAX.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya, na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba ka sa itong kaibigan center?
3: May buntag din mo diya, kaibigan.
6: May buntag, Pastor, si Igan Alagad, Alan Alisoso ni o Mabuhay Kadingilan.
3: Igan Alagad Alisoso diya sa Mabuhay. Kamusta man, yes, on sa'yong atong pabot sa itong mga tigpaminawan.
6: Pasalamat sa atong labang makagawang Pastor nga ang BGMAX gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
3: Kinuunsa imong asawa?
6: Itong last February, Pastor, gisakitag tiya ng akong asawa, then among gi-admit sa Ibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen, gabi-bib lang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading, so nagpaabot na sa resulta, dugay kayo. So sige lang yung pagsakit ang iyang tiyan, then ngayon mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong nga time, so ngayon mi nga muli lang mi palit ko gisa ka grapa nga BGMAX. So maura ko to akong ipamintin sa iha buntag uto hapon, ipatumar na ko siya o dagduha ka kapsula. So, wala pa mahurot ang 50 ka kapsul, naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilit ikapan gina ko nga warigduhan na iduha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per 1 month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong, wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
3: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso, o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
0: Radio Kaibigan, Songs of Yesteryears.
7: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, o say atong mga testify igan.
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga gi UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unta'y itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-train talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko siya ang iyan ko, sakit na bukit kayo, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
2: tinood,
3: Kini ha, na tingala siya kayo, wala naman sakit, dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kay kayo.
4: No, nganong katakiang kaman?
5: Sakta kayo, hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sa nalang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
7: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang akong anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
7: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Magsikad-sikad na langod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon nung siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nilahaw sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative na pharmacy, iba sa Kalinan, L3. Okay. Tapos nagpalit ko dito kuan bali 400. Pag-abot na ko sa balay gipatumar dayon na ko akong anak og kay gusto man jud siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na jud ni balik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat jud kog maayo sa kanang bigimak.
2: Dalay gud ang Dios. Oga.
7: Salamat, Pastor Dan.
8: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
9: Yes, Igan.
8: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
9: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
9: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang siya hubang mo yung laplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya, pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
9: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gyud panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
9: So Aroma Herbal Oil ka igan.
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
1: The best songs on the radio.

0: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
1: The best songs on the radio.

0: Pastor Dino,
1: Pastor. Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Hello, Pastor. Sa Gio, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke. Ang iyang kuan, ang ata sa tiyan, namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon nga mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Wow. So, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og ato sa BG Max yon. Kapalit ko la Pastor for isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaron Pastor makalakaw-lakaw na siya. Dagko na ko diri sa dingding katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan Bering ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bering. O si Ato Igan Bering?
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oo, dako na yung Gwitter niya. Karoon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
1: Isotelia.
0: Sir.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya.
1: Inom. Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. O, di-

0: Iganlor, loud and clear ka.
1: Kasi ito ang fake address, Pastor, na ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ito nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindog.
0: Mau ba?
1: Pagkakita ko ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nagsakit, anak din ikaw nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa dentista Pastor, inon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginom sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa mini kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, akong ipalaboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko referral nga i-admit siya kay mubo yan flip date dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba kapoy bigid na ma-admit. Ngayon kulod sa alig din ko nimo ginuwa ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa balay Pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Ipa inom na ko na ko siya Digimax, di dubol niya ko na ko duha ko gipa inom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo. Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun og admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, iga.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Anabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Anabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor, basa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinunangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, yung sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan. So, imong
1: oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor.
0: Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor. Kaya isa ra na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh, sinuod siya, Pastor.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Anabel of...

0: I-cancel! Unsay kayuwang imong naangkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mong nga sakit, unsa man?
1: Sa una, ganang, hangakon kung ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karoon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, pastor. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat na, sir.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Sa di paliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asa pit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalakra.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, katul?
1: Oo, ang ulo. Oo, kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maunayin ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Kanang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong ipapagkaya ang uban akong ipainom sa iya dahil ang sugar ng doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo balik na po dahil nung taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Saan ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag.
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa kita ko semana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki okay, mlamo sa kami.
0: Oo.
1: Dihutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko basta na hinayay og ka wala ang binhod sa PCL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Oo, wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ay, sa niya ang kapal nga bisi, ma, na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba barangay ba?
2: Di Palihog.
3: Arulda, kamakita niya ba, sir, sa Old Kibawi.
2: Yes.
3: Masalamat kung ako sa Ginoo kay... Sige mo, ingarin sa manang Inday yan ang bisi, Max. Bawa ko ka balik-balik.
2: Oo. Inday, Inday Lurna?
3: Migraine daw.
2: Ano man galabat, imungulo, sakit?
3: Sakit, eh. Gulungin ka, sir. Doon niyong trabaho, init magay ba?
2: Oo.
3: Nagpalit ko kay Inday, yun yan, yun yan, yun yan, wala may tao dito sa tindahan kaya, nandito ko ilan ang baro, nagpalit.
2: Oo.
3: Wala ka man napulo, kapag kapsul ba, sir, na ayaw ko migraine, murag, maulog, ako mata ba, sir?
2: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
3: Yun yan, sir, mukrus din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba, yun, katuko sa una, mauto, nipalit ko, busy max, sir, wala aramag na pulo, kapsul, na ayaw, di ka luyan, yun, yun,
2: salamat.
3: Wala bubalik ang migraine ako.
2: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa Vigimax.
3: Salamat kay Pastor. Mapalit ako gusto ko na kaya kung pamilya rin. Akong ipainom doon sila sa kong bata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
2: Ayo. Sakit ang tiil.
3: Ito ang dibate. Kaya nangungulo sa iyang kiting o iyang magara. Ang iyang mukulukunan.
2: Mau ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mong antos anang migraine mo,
3: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mubalik kung minom kong kape. Kidili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian ka sa Ginoo, Pastor. One time. Wala ka magkapulo. Wala kapsul.
2: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
3: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Pastor Igan Indaneng.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dai?
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba iguli gikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Ya, tapos di kay ang lawas pag abot pil sa balay halos murag ginapulihok niya. Pagka pag, anang gabi di pa inom lang siya og duha ka buok. Ya pagkapuntag insa nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong Convenio Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, wow. Mani siya nga nindot kay ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o ga Convenio Max Plus. Kaya kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Kayo ha.

0: Dyan in Dani.
1: Ayes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, kanang gatawilan, nagidaw-dubo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa laos niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dubo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maura ito ang gatawilan sa turn of dubo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yan nakalit karon kay wala niya, Jude, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magkaulakaw na.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, daganang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak kaubos, karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon, Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Max ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya, kaya, Pastor, bang abilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diyan na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan nga daan. So, imo
1: nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra nakaplas eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oo, Pastor, oo. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Pasalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko semana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binuhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binuhod, okay.
1: Oo niya. Nag-aniyam ako dito sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat kabuok. Namaro po pasto na hinahihay og ka. Wala ang binuhod sa CCL. Makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga dito. Ito niya ang kapal nga dito si Mac na makatabang dito sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Banti.
2: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong kusok.

0: ni Palihog?
1: Iguan na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat, doktor, kay ugot kaya kong ipon, bag, inna ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo, Palihog.
2: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
2: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
2: Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
2: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor, ba? Kay nagnukrabi sa order na alakra.
0: Oo.
2: Dayon, nagpalit ko lang Igan kamike. Akong gi, kanang upawan ako kay nagulukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na, latalata yung ulo na, katul? Ang ulo?
2: Ulo kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kamike. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin kamike?
2: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
2: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan dayon tanan kay nalata man.
0: Okay.
2: Maoy akong gipapagkaya, uban akong gipainom sa iya dahil ang sugaran doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo, nabalik na po dahil ang taas iyang buhok.
0: Wala ng katul?
2: Ang oo, gamay na lang kay ang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
2: Umara na, pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
2: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib.

0: si Paliyon.
1: Turun Lumbore.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang si ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nandigal akong gibati. Tungod na, tungi, yung ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Sari paliog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang napoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalakra.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol?
1: Ulo,
0: ang ulo?
1: O sige. Kay baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin ka Miki?
1: Vigimax.
0: Okay.
1: Kanang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya dahil ang subgarang doktor na kuha naman dahil ang iyang ulo. Balik na po dahil ng taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direk sa Tuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikima, Pastor, sa kung pwede akong ikot pang katin karula. Apla sa lang kung Bikima, pwede ko si Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero nung sabay ko sila, Pastor, wahagi lang kapag-arulang kong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayaw na, Pastor. Salamat.

0: Yes, akin sa nipaliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dan. Na arang na ba mo, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, kids sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa ta.
0: Kinsa nipaliog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Apostol Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dai?
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini guli gikan sa balay gikan sa yang trabaho. Ya, tapos di kaya ang rawat pag abot sa balay halos murag ginapulihok niya. Pagka anang gabi ini painom na ko siya og duha ka buok. Ya pagka buntag insa nga lami ko no kaiyang paminaw murag tawhay ko no kaayo.
1: Ini ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi itong fix address, pastor, nag-anak ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ang nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, pastor, din ako katindog.
0: Mau ba?
1: Pagkakit ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, pastor. Nag-anak sakit, ang nag-anak ako nag-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kato sa to minggo to kasinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yon ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may mong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra sakto akong ginam sa Digimax, dayon pagka kanlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ay hilanat pastor kay nasa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung balik ug pamilya. Akong nilakan kana kanilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna ka to, nakatindog ko. Pagdasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko ang hilantan. Ako ni pa laboratory ania ini ug yan dugo kay. Sige ba kung balik-balik yan hilanap. Kunya, di wanan ko referral na i-admit siya kay mubo yan flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa alig di ko nimo ginawa ikaw mag-ayo. Di uli ko diri sa balay pastor, wala na ko siya pa-admit ako sa gidala diri sa balay. Uli ko, di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yan? Iganin sa Tuban ni Pastor.
0: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte.
1: Pastor, ito ang senior citizen na member ng Egan Bidong Gabrielio.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabato na hurot niya. Pastor, nakurat niya ang iganin.
0: Yes, Egan Palayog.
1: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
0: Oo.
1: Niya, kanang gatubilan na ginagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
0: Kabag, kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, ang sakit?
1: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
0: Kung saan ay ang sakit, Egan?
1: Kanang ganuspad, naman ko siya, Pastor. Niya, mo na itong gatubilan sa turn of dugo lagi.
0: Ah, sige. Okay, and then, kung saan natabo?
1: Dayon, nakapalit siya, o nagpapalit siya sa kuwa, o kanang isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot, o mga pila nakapilya yan, nakalit karon kay wala niya, dyan, lisbaktog na ang...
0: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Igansel, unsay kayuhan ni mo na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang amang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una ka nang tuan ka nang hangakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, kuryaboy ang karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka hangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa VGMax Plus.
1: Pastor, gana. Iwang pagi ko sa una kayo, Pastor. Wala ko nung kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, po sa ni Dresky, nilagyan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Ako ang giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok?
1: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sakit akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik? So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong live.
0: Okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
1: akong magpan.
0: So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpagpado na pagsikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, kayo ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakayo sa ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na to.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanipaliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagkuan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar kong utro, 170 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong
0: dagan,
1: iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak kaubos, karon.
1: Oh, wala. Si pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Oga, unsa may ato masulte? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Unsa na pasmuhan ang gusman guro ko siya?
0: Oo.
1: Ni uli sa balay na lupog, lupad kaayo. Ya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Sa mo rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Sa murag, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak na duha jud ka buo,
0: kinahadlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gipainom ang bijiwak na duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marami ito yung nainom. Dako, dito ko salamat sa Ginoo, Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang GMAX.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: yan indani.
1: Ayesa, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagigagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa laos, niya sakit?
0: Oo. Niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa turn of dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, ka ng naabot o mga pila na ka silya yan nakalit karon kay wala niya, Jude, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Igan Indani.
1: Ah, yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang galuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan, sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan natabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tod niya kanang naabot o mga pila na ka silya yung napalit karon kay wala na dyan. Mas tod na ang yan maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaka, lagaw

0: Cancel, kumusta man?
1: Lalo ko eh, gusto mo mo gawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun may ang spring.
0: Spring.
1: Naglaba ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na, untaon ko na lang may, o gili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba, nanak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang Paris doctor, kay grabe na gud, lukot-lukot na po, buntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gud, nga napalinto na po, bugno nga singot, nga okay. Ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kay pastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak na duwa pastor kay kapanghangga naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oo, oh, mapospital na may kay grabe mo na siya mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig niya pasakit. Mato pag inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok na mangko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oo.
0: So human adto naka gawas ang hangin ni okay dayon imong kan.
1: Duha na ka buok pastor akong mainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan mag-adto si igan Lizelle o barangay

0: Ganlord, loud and clear ka.
1: Ang fixed address, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, di na ko katindog.
0: Mau ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karon, Pastor. Kaya nagsakit, ang Andre Karon, nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kay murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa ni tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka kapsula akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pa ni kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay asa ilawom init kay ako ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Unya, wala kay oras sige ko balik og pamilya, ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oh.
1: Unya, pagka buntag, niuto na ko og inom og duha ka kapsul, pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: Oh, ako anak Pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory ani ini og yan dugo kay sige bang pagbalik-balik yang hilanap unya gi kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan sleep dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit nga hilanap.
0: Okay.
1: Unya naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa salig di ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo iuli ko diri sa tolay Pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala diri sa balay iuli ko ipa inom na ko na ko siya Digimax gi double na ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kalau sa Ginoo Pastor, wala lagi siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos. Salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw. Anak usap di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong atambal.
0: Amen.

0: Cancel, kumusta man?
1: Wala na ko eh, gusto mo na gawin sa ako ang tiyan ba ito?
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor, tapos pag uli na mo ang hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, o gini ko ma... Uli MC ang Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang taristoto kay grabe na yun, lukot-lukot na to. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong ibati. Nga grabe yun, nga dapanito na ko. Bugno nga singit nga ikit masabot nga basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ka sakit, Pastor, na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa, Pastor, kay napanghangga naman siya matumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oo, mapospital na may kay grabe man siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginato makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gig nga kasakit. Moto, pag inom na ko bigimak, na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay na yun yung mong gun?
1: Doon nakabuhok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, diaplasan ko lang dayon. Diabrihan ako gamay.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi dito ang fix address, Pastor, nag-ana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindog.
0: Mau ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nagsakit, anak din karun, nag-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kay tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ka sa sentro Pastor, yun ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa niya tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura ka sa akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ngini kay ang lahat man ayang hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko kung inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O ako anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan, ako di pa laboratory niya ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa palig di ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa palay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-school na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Yes, kinsa ni palihog?
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, palihog.
1: Good, si Manuel, sa Bisiba, Pastor, sa akong, may isa kong ikot, pangkating karula, niya. Apla sa lang kong OBG, Max, nagpahit ko si Igan Vigian.
0: Oo.
1: Pero, nagpahit ko si Igan, Pastor, wag, ilang kapatang sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, oh, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din. Kasi ato igan din.
0: Asong mama igan bang? Yung guiter ba sa liog?
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko niya o isa kabuk.
1: Isotelia. Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa di ani gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko dia pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo ko nga magpalit mo gluten ya na po dia sa kuan sa Bascos Pharmacy. Na po retail dia. Oh.

Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Kaya ngayon, kaibigan ko, magbago na tayo at magbagong buhay. Maawa ka naman sa sarili mo. Halika na, kaibigan, magbago na tayo.

0: inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong

0: Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, 1 minutos ang milabay sa las 4 sa buntag. Sa pangalan sa Dugong Pirsa sa Kaibigan, Brotherhood Christian Association Incorporated, o sa pangalan sa atong founder, Pastor Dan Alden Gallo, kauban ang atong Vice Presidente, Pastor Nick Obante. Good morning, Pilipinas, Luzon o Visayas o Mindanao. Good morning. O sa atong tanang mga suking tigpaminaw, mga Kaigan members nga mikailap sa Tibok, Pilipinas, Tibok, Mindanao, South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, sa atong katapad nga probinsya, Province of Sultan Kudarat, Maguindanao Province, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, og North Cotabato, Sarangani Province. Og sa atong mga viewers, may buntag sa atong tanan, og welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilintang live sa broadcast center sa Dixarki Radio Kaibigan 104.9 Surala, Province of South Cotabato. By the way, inyong kauban sa kanginan, ang inyong kaigan at paso ng bayan ng Soft Sergeant, Pastor Richard Boboy Loud ng Galio, o karong buntag, nakaukapta sa itong mother station, o sa uban na itong mga partners ng mga radio. By the way, God, Adlaw Rong Lonis, Pizza 22 na sa buwan sa Hunyo de Smell 26. Alaygan, bakod sa wala pa nakabakod, huwag atong pandaro ng tasatagsa na ito, kamatrad at transistor radio. Hidaya lang sa 104.9 o sa ubang mga frequencies sa atong mga partners, ng mga radio station karon nga nagtingog na, nga nakaukap sa tuwa. O madungog punta sa atong live streaming, i-type na ninyo ang Reclib ng Galio. I-like o i-share para daghan yun ang mabliss pinagi ni atong programang Pinagpalang Musika. Nga ila po mailan ang Ginoo, aron lang maangkon ang regalo sa Diyos nga hinabuhing dayon nga makaplagan lamang di akang Kristo Jesus pinagi sa atong pagtoo. Alaygan, happy birthday dahil sa mga pipila na itong makiksaunan nga kung adlaw mo silibrar silang birthday. Labi na yung kang igan Jing Kasimpong Gabiola de Lagos. Kamatod pa niya to God be the glory. So happy birthday ni mo diya sa Mamboya kay Neuro City. Happy 36th birthday. Salamat na sige. Pasalamat ang Ginoo. Balag walang handa. Basta verbally atong mapasinunggan o atong mapasalamatan ang Ginoo. Mauna ay pinaka-importante sa tanan. Yun ikaw mo ito nga huwag mga panalangin gikan sa Diyos nga maka-celebrar yun ka as evidence for His great unfaithfulness sa tanang makigsunan nga karong adlaw mo celebrar silang birthday. O happy wedding anniversary day sa mga pipila na ito makigsunan nga karong adlaw ay ilang anniversaryo silang kasal. By the way, good morning kang Igan Tina Bautista o kang Igan Mama Monet o kang Igan Ate Nina Sansolis nga ugma mo biyahe na ngadto sa Bicol bisita sa anak ni Igan Nina Sansolis. Pring ihatod mo nga sipte, ibalik po mo nga sipte, og tagaan yun mo og nindot, piskay nga lawas. Isip mga kauban ako nga mga senior citizen. Pwede! Nagukapta ka ron sa 98.5, Radyo Kaibigan, Balinsa City, og sa ato, muna atong mother station. O nakaukapunta ka ron sa DixDD Radyo Kaibigan, Lagindingan, o DixDD Radyo Kaibigan, Subong Kugon. Misamis Oriental. Well, salamat. Mayong agada sa Lambunaw dra sa GTPM. Kailan di lasa kag sa mga suki na tuntik para matidra mayad nga agas inyong atanan. Salamat sa Ginoo nga Central Panay Island. Makabati no sang programa naton nga Pinagpalang Musika pinagi sa JTFM 95.5 FM dira sa Lambuno, minutos taas, no? Salamat sa Ginoo sa makauturan nato dahil na pamati, may nga aga sa inyo. And of course, good morning po sa Tibuk Provinsa sa Bohol, tungod sa duha na to ka radio station nga mulayat nga to sa Kamutis Island o partly diha sa Southern Leyte o sa part sa Sugbo, Cebu at Bangra sa Tubigun ang Cebu City o sa Kilid at Bangya mao ang Karkar o ang Danao City, Lapu-Lapu, Lapu-Lapu, Lapu-Lapu, no? Tungod sa atong dua ka partner radio station diha sa Radyo Bandira diha sa Talibun Bohol, majong buntag ninyong tanan diha o sa isla sa Kalituban o sa Subahaw o may buntag po riyay sa Pikas nga bahin, no? Sa Hagna Bohol, Valencia, Tagbilaran, Luay o Lubok o paingon na ito sa Bilyar, ka Carmen, Sira Bilyones, kung sa panadiyang uban, sa mga nasa sentro, no? Sa remote area, may buntag. Well, may buntag po sa Sambuanga del Sur, nagtingog karon ang Gipos, Barangay Gipos FM, kang Francis Ralph Yemit, may buntag niyong tanan niya. Oh, good morning po sa tibok, Misamis Occidental, nga doon ay Tuluk, Kasyudan, Oroquita, Tangub City, o sa panungsa diyan, nalimot ko ba? Oroquita, Tangub City, o Misamis diya, Usamis, ha? O apil na dipulog, ha? Part sa Sambuanga del Norte, kay maabot pa, ha? Labi na sa Dapitan o Kalamba. May buntay yung tanan diha. O good morning po sa tibok, Lanao del Norte, kung asa nagtingog ang Freedom Radio diya sa Iligan City. And of course, good morning po sa Lanao del Sur, kung asa nagtingog diya ang atong usa partner radio station sa WOW, nga mulayat po sa part sa Bukidnon o part sa North Cotabato. By the way, good morning po diya sa tibok Misamis Oriental, gawa sa atong radio kaibigan diya. Subong kugon ni mulayat, paingon nga to sa tibok probinsya sa Camiguin. O mulaktod pa paingon nga to sa Agna, may buntag ninyong tanan diha. O good morning po diya sa Power Radio diya sa Villanueva. O mo agita diya sa Claveria, paabot na to sa Hingoog. Mugawa sa diya sa Christ the King College na diya ang Real Radio Bit, no? 104.9, may buntag diya sa Hingoog City. O salamat po diya sa tibok sa Agusan del Norte, kung nagtingo na karon ang Shineside Radio ba na? Diya sa Butuan City, may buntag, mulay at paingon nga to sa Magallanes RTR. O may buntag po dahil sa tibok Agusan del Sur, sa ubay-ubay na ito ang mga partner ng radio station. O may buntag po dahil diya sa Prosperidad, una na San Francisco, paingon nga to sa Butuan City. May buntag po dahil sa mga kaigsuunan na ito, nga naminaw diya karon sa mga partner na ito, mga radio station sa Agusan, sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, o diha po sa Campostela, Davao de Oro, o sa Davao Oriental, may buntag po dahil diya sa Kapalong, New Corelia, Santo Tomas. By the way, good morning po diya Santa Josepa, no? Naminaw na ito diya karon ang itong mga kaigsuunan. Paingon nga to sa Loreto, La Paz, Loreto. May buntag yung tanong diha. And of course, good morning sa Tagum City, Panabo City, o Mati City, Banay-Banay. Paingon dito sa Dianga. May buntag ninyong tanong diha. O good morning po sa Davao City, Kalinan, Turel. No? O of course, basig madugog ta sa part sa Davao del Norte ang Samal Island, no? May buntag yung tanan niya. O good morning po sa tibok Davao del Sur, tungon sa atong Osaka radio station diha sa Digo City, Radio Amigo, nga makadungog ang Santa Cruz, Pansalan, Magsaysay, Matanaw, o Padada, Kiblawan, Sulo, o hoping and praying doon ay mga lugar sa Davao Occidental. Diya sa Malita, no? Nga mo'y sentro sa linog. By the way, may buntag po. Sa tibuok, Sultan Kudarat, North Cotabato, Maguindanao, South Cotabato, Sarangani Province. Good morning, Jose Santos City, Radyo Bandira o Radyo Masa diya sa Maasim. O kang tibuok probinsya sa Bukidnon, good morning. Tanang lungsod diya, ha? Kung doon ay radio station, madugog na diya, ha? May buntang yung tanan diya. By the way, ang pulong sa Diyos nagaingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di gud mabuhi pinagi sa tinapay lamang apan mabuhi pinagi sa mapulong sa Diyos nga mugula siyang baba. Ug matudpod sa Mateo 6:33, unahon yun na ito pagpangitang gingharian sa Diyos niya. Magpasakop ta siyang kabubuton aron ang tanatong kinahanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Mga kaibigan, muduol sa atas atong Ginoo, pinagi siya mapag-apo. Pasalamatan na ito siya o ato na po siyang hangyoon nga siya ay mag-uban ka na ito karong buntag. Amahan nga langit noon, mahigugmaon, puno sa kaayo, katutom, hangtod sa kahangturan. Karong buntag, Lord, ang tanan nga naminaw, it is a product of your faithfulness and goodness to each one of us. Ngayon mo pang gitugot, ilugwaya na among kinabuhi for the purpose nga ikaw yun among unahon karong buntag. Simbahon ka na mo, pasidunggan ka na mo. Busa this morning, wag yun may rason nga di na mo daigon ang buhing Diyos. Busa karong buntag, we hallow your name, we exalt your name, we magnify you, we praise you and we thank you and we worship you because you are the King of Kings and the Lord of Lords sa matag-usan na mo kakinabuhi. You are our Creator. Busa this morning, Lord, malipayon ka ayun eh tungod kay imo pang ipamata ang matag-usa o guwa milayang gibuhat karon. Maulamang among pagtuman sa imong pulong nga mo gayong i-expressar, ipakita kanimo kung unsa kalalom ang among paghigugma because kining among gibuhat, sakripisyo gud ni, sakripisyo for the sake sa mga kalag nga makadungog sa imong mga pulo. Busa, Lord, this morning, salamat sa tanang mabutang nga imong gibuhat sa among kinabuhi. Salamat sa imong pag-ayo sa among balatian. Salamat sa imong pagtagbo sa among kinanglanon. Salamat sa mga espiritual nga bahin sa among kinabuhi nga matagbuntan imong migi pakaon sa imong pulong ug salamat sa mga alagad sa Dios nga imong gigamit gahapon sa among corporate nga pagsimba nga duna mi fellowship, duna mi celebration sa tanang butang nga among naangkon gikan kanimo. So Lord, salamat sa imong pag-ayo sa imong balatian ug salamat sa imong pagbantay sa matag usa kanamo. O karong buntag, we come to you because I need you. Labi na sa among pagsimba kanimo karong buntag. Pukawa ang wa pa nakamata ug tagaimi ug langit nun nga kaalam nga among magamit sa among pagpadayon sa pagtuon sa balaang pulong sa Diyos o ikaw magapanalipod sa tanan nga nagabiyahe karon tungod sa ilang appointment, sa ilang mga transaksyon, ihatod nga sipte o ipauli nga sipte o ikaw o Diyos padayon sa pag-amping sa kinabuhi sa tanan labi na makiksunan na mong adunay gihambing nga balatian sa pangalan ni Jesus. Ikaw mag-aayo. Huwag akong gitugyan o Diyos. Bisan pa si Igan Mamamunit o iyang maguha nga si Ate Nina Sansolis. Nga ugma, mupled sila nga to sa Manila and I think Manila to Sorsogon. Lord, ang divine protection anak kanila
1: og ihatag ang piskay nga lawas. Salamat, Lord. Dalaygon ka suway katapusan. Ako gitugyan ang tanan siyong makamo. Uban sa dakong pagpasalamat. In Jesus' name, amen and amen.

Bailino, good morning. Salamat ta. Happy birthday, guys. Saka, Jen, kasimpong gabiola. Mo gito'y una ganina nga nag-chat na to. Pwede na nato ma-retrieve tungod sa kadagan. Grace Jacusalem, Rizcal Yard. Good morning, Pastor Boy. Watching live. Patuloy mong baguhin. O gato, pong gipasalamatan si Rosalie Aguirre Perez. Sa kahirap. Good morning, Pastor. Happy Father's Day sa tanang tatay. God bless you always, labi na sa mga naminaw. Listening from Market Site, Mangagoy, Bislig City, Barangay Radio Bislig. Ha? Amping! Igan Lisa Abila Sabas, may buntag po ni mo o kang Francisco Yano, maudyod Pastor Bahalag Manok, okay na, basta ma-celebrate lang sa birthday, happy, happy birthday ni mo, Igan. Jen Casipiong Gabiola from Francisco Yano. Uy, nas nilit kaya't ato sa nipatingog, oh.

Pwede, kauban na ito karon si Rosalina Mariano Panti diya sa Milag, Balinsa City. O kauban po na ito si Tata Pipuntion diya sa Tawas. O kauban po na ito si Eads, Baby Mar, Eames, Baby Mar. Good morning, Pastor Boy, Amping, o Godly, salamat. Sa akong parinting, si Sonia Maluyon Pedrano Dangalio, good morning. Salamat, parinte. Ingat ka sa abroad, ha? Og salamat ka ubanday ni Mama Ami Romero si Rowena Hamero, ha? Nga naminaw karon. Blessed morning, Pastor, watching from Kingdom of Saudi Arabia kay Sonia Maluyon Pedrano Dangalio. May buntag, Pastor Boy. Salamat, iganin at kagagat. May buntag po. Boy, Irimil Bayang, Pastor, maing aga, pasalamat gid ako sa Ginoo sang iya plano sa akong kabuhi. Sa tanan nga nagbulig sa akong pangamuyo, sa taga Shalom Church nga Prince Kaglabina sa imo, Pastor. Salamat, kid. So, ne, chat lang ko sa resort, ne. Para palahinto sa pag-ampog. Yan po na. Nel Katkagat, salamat. Nelson Silao Kalimpas, good morning, Pastor Boy, from Salumay, Marilog District, Davao City. Kamusta mo diyan sa Marilog District, ha? Davao City, payon nga to sa Buda, Bukidnon. Oh, good morning po sa Tagailoilo, sa Malag Itano, no? Malag Itano, Labunaw Ilo. Ang nagapamati sa GTFM, si Delia Bell Visitation, morning, Pastor Boy. Natamyaw ko gid ang pamilya Pelya kag sa bugos nga Malagiton, Lambunaw, Iloilo. Sa Medayad nga aga from Delia Bell Visitation. Kag sa mga Pelya nga pamilya sa Nurala, ang porme naton nga mayor sa Nurala Santo. O taga Kapalo, may buntag po kag Josephine Delia. Taga Sitio Somel nga nagapamati sa atong subumayad nga aga sa inyo, labi na kay Beverly Guinness. Elizabeth Wilson Heron, may buntag po. O ang taga Kalasuyan, Lapok, Talakad, Bukidnon, may buntag po. Labi na yung kanjoy Antin Hamisola. Gamit mong bayo sa liya o atong hikari, hinatunta ang mabutya para sa gulay. Doria Bautista Puras, good morning, Pastor Boy. Taga Sinanglanan, Bukidnon, mayong agada kay Jimmy Gonzalez. Joy Ante Damisola, salamat. Berger Remirata, may buntag. Morning, Pastor, Imin and Imin from Beverly Guinness. Maritis Palmis Espino, kag Pastor Espino, mayad nga aga sa inyo na sa Barangay Santo Ninyo. Labi na sa akong kasin, nga kay Pastor Vincent Anniversario. Rosalina Mariano Pante, blessed morning, Pastor Boy, God bless you and your family, praise God. Arnel Pardios Sobera, mayong aga. O may buntag po na ikang Kasilda Daog Romo, good morning. Hello, Pastor, good morning. Yes, ha? Maritis Palmis Espino, parintis ang akong nga brother. Bit Baholo, Pastor Boy, wala man gahook up ang Power Radio, ha? Sa asa nga Power Radio, sa Makilala or diha sa Villanueva, Misamis Oriental. Murag sa Villanueva ni si Bit Baholo. Ingana na gina, basig na yung mga technical problems o nakatulog, duwara, nakatulog pa ang technician, no? Or ikatulo, basig blackout, ikaw pat basig kanang walay internet mo na di ko ka, pero mutingog yun siya. Music, di ba? Basing blackout. Virginia Kabasag ng Talibon Bohol, maadyong buntag daan, ha? Pastor Boy, good morning. Thank you for the gift of another morning. Every breath is a reminder as your mercy. And every new day as another opportunity to trust you. Di Kabasag, Talibon Bohol. Ay, wa, pagyapon mo tingog. Sige lang. I-share lang na ito atong Facebook account para nga bisag di mo tingog, makadungog mo.
Raquel Romero Balaba, salamat diyan sa Santo City. Salamat po kang Miriam Maribuhok, Bungkalis sa Bulanod Sude, Bungkalis, Majong Buntag, Dana sa Tagbina, Surigao. Morning Pastor Boy and happy Father's Day, the belated. God bless o kamustang tanang mga igan dia dira sa Santa Maria, Tagbina, Surigao. Sa Tagbina, Surigao. Salamat ka, Adjo. Salamat ka, Adjo, sa inyong pagpaminaw. Arnel Spadjo Subira, good morning, Pastor. Likewise, Jocelyn Bacaro, good morning, Pastor Boy. Pastor Apolonio Nobelias, good morning. Linla Birhon Italia Castellon, mayong aga. Saan ko ito, schedule mo sang CS mo, praying for you. Jirabs Anhao, good morning, Pastor. Gapaminaw po sa imo. Ron from Makilala, Cotabato. Uy, taga Makilala, ha? Cotabato, may buntag. Uy, Mr. Tejada, mga Tejada pamilya, ablihin niyo yung dalan niya kay Moagi ko. Moagi ko. Ana Duma, salamat kayo, ha? Naminaw karon sa imong programa, God bless kanunay. Pastor, shout out ko sa akong mga anak, kasi Maymay o Oliver Dani, labi na sa akong banang na si Ernie Duma. Diya sa Basag. Tibuli, good morning. Raquel Romero Balaba, good morning, Pastor Boy, and happy Father's Day to you. God bless. Salamat, happy Father's Day po sa imong husband. George Landres, happy Father's Day and good morning. Barangay Veterans, may aga sa inyong atanang dira. Jocelyn, ano tong apelido ni Jocelyn nga niya? Nalipat ko. Nancy Luaynon Sansanan, morning, Pastor Boy, watching from Kamantia, Talaga. Lord, thank you for waking me up now and thank you for another day. It is a beautiful Monday morning. May God bless us all. Salamat. Amen. Oy, sa akong sister-in-law diya sa Midlamin, Malay-Balay Bukid nun. May buntag diya kang kagawad Idna Dangalyo, my sister-in-law. Widow na eh, widow.

5 bir, kay dito, may ngaga, kay tuto, kay dodo, good morning, God bless inyong tanan, ha? Ka good morning man ka Auntie Zelda, ka Uncle Pauling Gayusa, sa mga cousin ko na, ha? Labi na sa kay cousin akong da sa Sitio Limpolos, mga De La Rosa, no? Ang duha kasi tulo ka sister, ugusa ka brother nga nag-celebrate sa first year anniversary, death anniversary sa akong iyan silang mama. May buntag ya. Good morning po dahil ya sa Busco, ha, kay Uncle Tony, Auntie Edna, Loud, ha, kay Jojo Kakitibot, sila pamilya, good morning, Uncle GC Loud, good morning, kay Auntie Inday, ha, Loud, dila sa RTR Agusan del Norte. Also to my brother, ha, Robert and Perla Dangalio, diya sa Batangan. Of course, good morning sa akong ikson kang Pastor Dan, ha? Happy Father's Day ninyo. Pastor Dan Dangalio, may buntag. O sa akong sister-in-law nga si Maritis Dangalio, salamat. By the way, good morning po kang Liza Sansanan, siguro ni. Gumayang palutang God, iyan na po. Mingi po kao aron maminaw na sad sayo po sa programa Tagbuntag na nakatag o pagtulunan sa tanan si Glyza Saway ni sa Makibanggay. Gumayang pastor, thank God sa iyan na po mi. Okay. O, inawala ang 90.5 run out, pastor po. Balik sa city na run out, nawala ingon pa na ni Glyza Saway, no? Oy, good morning, Pastor Boy. Kumbati na sad mga magtutudlo og student karon kay Lunes. Sana i-plug sila po niya, sir. Francis, ha? Rob Yemet, Dinopol Yemet. Mining kay broadcaster. Wapo kay ni nga ni Jeff. Usahay mo, porma siya nga mga babae. Madyong buntag na na sa mga estudyante niya sa Sambunga del Sur, niya sa Barangay Gipos. O sa 101.1 Rock Radio FM, no? Kumbati na punta kahit lang Lunes. O ako gani karon sa'yo mo 5:30 tataman kay malit ko sa flag ceremony kay di ko maestro pero nahimo mangutang officer sa PTA sa hapit sa ismail kay mga estudyante. Sa una, presidente ko, pag ikadaw, nawa ko natin. O karon balik na punta, pero wa ko mukha o presidente kay di, wa na ko kadaog. Busy presidente lang. Mga na, kay busy. Well, good morning, Pastor Rick, from Lonaid Cas. Jonalyn Layahon, okay, nawala yun, no? Sige, salamat, Igan, ma. Jocelyn Pinko, good morning. Rosinda Pangilan, ha? Rosalina Maria Rupante. Og Maria Cristina Ayuban, good morning. Tiway po, Pastor. Salamat kayo. Well, Rosemary Romero Apor, good morning, Pastor Boy. Sa tanang naminaw karon buntag, salamat na punta sa kais Ginoo kay nakamata na punta ni Kabuntagon. God bless you always, Pastor Boy, and your family. Salamat ni Little Kagat. Good morning, Pastor Boy. Pwede mag-request na po og song duha ka buok. Jesus patawad o ikaw ang iwag. Salamat kay Pastor Boy Amping sa tanang panahon. Doon natin panahon karon na Jesus patawad. Doon niya sa tumusa. Ikaw ang iwag.

días alas 4:32 na. Ano ni pinadadap kung yung Pastor Boy watching live from Malaybalay. Gunel talaman tamunan, good morning kung sa son boy sir, salamat kayo. Salamat kayo sa kinaboy ni Pastor Dan, pinagi ning program ang pinagpala musikang nahimo, tulay sa kaluwasan. Sa dagang katawan, sama ka na ko. Nagligo na akong espirituhanong pagkinaboy dako gayud. Salamat, salamat ha. Ang kabaguhan sa among kinaboy nga may Ginoo, nga among ginalagaran. Salamat kayo sa dagang mga pastor nga nagsakripisyo sa dagang katawan. God bless you all. Salamat! Wala tong oras. Panahon na yun sa pagkuha sa tong Biblia, bullpen o notebook. Ha? Para doon na tayo kalista para nga you are ready to be used by God. O padayon na ito pagtuon katong atong gitunan katong adlong Sabado, I think adlong Sabado, pizza 20. O atong ablihan ang libro sa Mateo 17. O atong basahon ang gikan sa unong ngadto sa

pagsulod kang Jesucristo, nagakulugan nga atog yung isiparar ang atong kagilingon from others. Mamanay gibuat ning tulo, di ba? Ibiyaan nilang ilang trabaho o misunod kang Jesus because they wanted to become a disciple of Jesus. O niya, ang pagsulod kang Kristo, mahigala, kanang is being willingness to surrender to Him. Kanang ato yung isurrender atong kinabuhi kaniya, kang Jesus. Now, following Jesus lead us to higher ground. Right? Imagine ka, gikan sa ubos, sa patag, di adbo si babos bukid. So, ang pagsunod ay kang Jesucristo na moni nagalid ka na to, nagatulod ka na to, sa taas nga ground, mahigala. So, greetings, no? Greetings, no? Ang madagkong mabutang, gulat ka na to, ngadto sa ibabaw, sa bukid, mahigala. So, muna nga nang utana ko, sa matag-usa, mahigan, are you willing to follow Jesus all the way? Kay kung willing ka nga musunod kang Jesus sa tanang mga hagit sa mong kinabuhi, you have a desire to be a disciple of Jesus and God will use you. So, how can we get in a mountaintop experience? So, sa paagi nga usata nga kauban ni Jesus ngadto si babaw sa bukid, we must follow Jesus. Secondly, atong nakitaan sa versikulo 2 o 2 Peter 1:16, we must keep our eyes open. Kaning atong mga mata, permanenteng atong ablihan. Kay kung atong tanaw ng versikulo 2, samtang nagtanaw sila kang Jesus. No. Notice the word? Samtang naglantaw sila kang Jesus. Something nga doon na sila nakitaan. Nausab ang iyang panagway, ang iyang nawong misidlak sama sa adlaw, o kanyang biste miputi og silaw. So, higala igsoon, if Peter, James, and John close their eyes, dili nila masinatian o di nila makitaan. Kining gimension dire, di nila makitaan ang transfiguration ni Jesus, ang pagkausab sa dagway ni Jesus, mga kaibigan. So kana nagahisgot nga we must open our eyes or we must keep our eyes open. Now atong tanawon ang cross reference nato sa 2 Peter chapter 1 verse 16. Ang among gisulti kaninyo bahin sa gahom sa atong Jesucristo, sa diyang dinhi pa siya sa kalibutan, dili tumutumo lang nga mga subulanon kundili nasaksihan gayod namo ang iyang gahom, ang ngagikan sa Dios. So dili ato makitaan because they always keep open their eyes. So ilang nakita, no? Ang gahom sa Dios o nasaksihan gyud nila, no? Nga ang gahom sa Dios gikan ang gahom ni Jesus gikan gyud sa Dios nga amahan. Muna nga, kung unsa ilang nakitaan o unsa ilang gisugilanon, kamatuoran na. Kamatuoran, dili na sa tumutumo. Subuti pasabot, makigan, nag-isgot ni, nga kung atong kanunay ablihan atong mga mata, maibaloan yun na ito ang kamatuoran. Now, igan, atong nakitaan dili, Peter become an eyewitness of the majesty of Christ. Kaya gimension man dire, nga natanaw, nakita niya nga nausap ang iyang panagway o iyang nawong misidlak sama sa adlaw
ug iyang bisti miputi sama sa silaw nga silaw kayo unya dito sa verse 16 sa 2 Peter. Nakita niya ang gahom, so buti pasabot majesty, nakita niya, naibawaan niya ang sovereign power of God, ang autoridad nakita niya ug ang dignidad nakita niya. So muna'y pinakanindot nga experience ni Peter sa dihang giablihan niya ang iyang mga mata. He would never forget this miraculous moment sa iyang kinabuhi. Imagine ka, nakita niya si Jesus nga nausap ang dagway, nausap ang dagway niya, murag ang yanawong musidak sama sa adlaw o yung bistim miputi og silaw kaayo. So nakita niya ang pagka majesty sa Ginoo ni Jesus. So kini nga experience siya yung kinabuhi, miraculous moment niya, di yun niya malimtan higala yung soon. So ikaw ako, ako personally doon ako ay miraculous moment kaya di ginawa ko malimtan. Malimtan. Muna na nga po ko Lord nga dili mo sa akong memory kay karong panahon na murag murag usay malimtano na ta, pero di na ako malimtan unsang adlaw, unsang tuiga, unsang orasa, although between 8 and 9 in the evening, tuig 1985, December, December 29, dito sa Campariano, dito po during the event of Youth Jamboree nga nakatambong ko for ikatulo, dito ko yosab sa Diyos, dito ko nito, dito ko niya gibago. Muna yung mga miraculous moments ang ginabi nga, di yun ako malimtan, no? Pero kang Pedro, kikonsider niya nga usa siya ka eyewitness of the majesty of Christ, nga di yun niya malimtan sa kinabuhi, kining gitawag niya nga miraculous moments sa kinabuhi. Unya, he claimed this experience a proof of his authority to minister, no? Muna yung pinakanindot sa kinabuhi ni Pedro. Iyag yun ang giangkon nga mo kantong iyang experience nga pamatuod nga siya adunay autoridad sa pagsulti sa gahom sa Diyos nga iyang nasinatian, nga iyang nakit-an. Muna na yun sa nga kaning akong gisulti o akong nasaksiyan, dili ni tumutumo, tinuod yun ni na usahay. Careful ta ha, kay dunay uban nga nagtudlo nga nawala na, ha? Nawala na, no? Ang kamatayan o pagkabanaw ni Kristo, silang mensahe. Kaya nga naman, matod nila, o di ka kuno magpabautiso, di ka mapasaylo. Muna isingin nagwali, ha? Kadawali, mogi na inyo ilang madunggan, ha? So nahimu na hinoon, o manluluwas, o mapasaylo ang bautiso. Di po ni mo madawat kung ang Holy Ghost o di ka mapautiso, nawala na ang kamatayan o pagkabanaw ni Kristo, nawala na ang pagtuo higala yung soon. Tumo-tumo. Now, igal pa na yung tang. Peter remembered what he saw. Iyag yung naduduman, kung unsay nakita, sumala pa sa 2 Peter chapter 1, verse 16. Christ was transfigured before him. Naana sa versikulo 2. O niya, ang atong Ginoo, ang iyang sanina, silaw kayo. So, buti pasabot, kaning iyan na sinatian dito si babaw sa bukid was unforgettable to Peter. To Peter. Di yun niya malimtan higala yung so. O niya, iya po nakita si Moses and Elijah appeared on top with Jesus. Iya nakita, no? Si Moses o si Elijah nga naking istorya kang Jesus. Look at verse 3. Sakalit nakita nila si Moses o si Elias nga nakigsulti kaniya. So nakigsulti si Moses o si Elias, nakigsulti kang Jesus, mahigala.
So, Peter was so moved, he wanted to start a building of program. Kita mo? Ato nakita, tungod niini nga nakita niya, si Moses, si Elias nga nag-iistorya niya. So, nakita nato sa 4, ha? That Moses wanted to start building program. Sa building program niya? Ha? Verse 4, gusto siya magpatindog o payag. Tulog ka payag. Ayun din eh. Unya mayroon si Pedro kang Jesus, Ginoo, maayo nga niya kamay. Ha? Dini, kung buot mo, mahimo ako dini o tulog ka payag, ang usa alang kanimo, ang usa alang kang Moses, o ang usa alang kang Elias. So, he was moved. Ha? To start building program. Now, he got a son. Muna iyang plano. Subuti pa sa buti ka like son. Kita karon. We must seek God. We must seek God's will. Or we will miss His plan for our lives. Nagpasabotigala kung si Pedro he wanted to start a building program. Nagpasabot nga kita nga makatawhan sa Ginoo atong pangitaon ang kabubuton sa Dios. Kay kung di na to pangitaon ang kabubuton sa Dios, atong mamiss ay ang plano sa matag-usa na to kakinabuhi. Sumuna ibot ipasabot. Ni Pedro sa pag-iun niya, maghimo kog tulo ka payag. Ang usa alang kang Jesus, ang usa alang kang Moses, ang usa alang kang Elias. Ang Ginoo nagtudlo sa matag-usa kanato. Nga samtang nagkinabuita isip anak sa Dios, wa tay laing pangandoy sa atong kinabuhi higala. Nga kanunay gayon atong pangitaho ng kabubuton sa Dios ug atong buhaton. Kay kung di na to pangitaho ng kabubuton sa Dios, ang sangputanan ana atong mamiss ang iyang plano sa matag-usa nato kakinabuhi. Ug nasayod ko ang matag-usa kanato doon na gayo sa plano kanato mahiga. And you know what is God's plan? Kung sa plano sa Ginoo sa atong panimalay. Ako nakita sa life ni Jesus. Sa dihang natawo si Jesus. I think 2 years old siya. Di ba doon ay tulo kahari nangita? Niya paabot nga to sa balay ng akong asa dito si Jesus. O iyang inahan nga si Maria o si Joseph. What the 3 kings dead. Nagload sila, nagsimba sa Ginoo. Dito sa balay. Dito sa balay. So nagpasabot. We perish. Himo na ito ang atong balay is a place of worship. Nga atong matudluan ang tasatagsa na ito ka mga anak sa pulong sa Diyos. Amahan inahan. Mauni ang kabuhutun sa Diyos sa matag-usa ka na ito. So ang pagsimba musugod gayon sa balay because of what? 3 kings dead when they found out Jesus Christ in the house where Joseph and Mary and Jesus Christ was there. They knelt down and worshiped Jesus in the home.
And that is God's will for us. Ngano man, matag-adlaw ang pagsimba na sa panimalay. Merkulis lang, Domingo na simbahan, mga kaibigan. So mga, sa diyang naingon si Pedro magpatindog og payag, alang kay Jesus ang usa, alang kay Moses ang usa, alang kay Elias ang usa, nagpasabot ang matag-usa ka na to. Atog yung pangitaw ng kabubuton sa Diyos. Or, we will miss His plans for our lives. Mga kaibigan. So, kamusta man ang imong kinabuhi? Kanunay ba nimo gipangita ang kabubuton sa Diyos? Imo bang gibuhat ang kabubuton sa Diyos imong kinabuhi? Or you miss it? Igalay son, sumala sa 2 Peter chapter 1 verse 17 and 10, ikatulo, we must listen to the Lord. Ato yung paminawan ang Ginoo. Atong paminawan ang Ginoo. Ni Santiago, ani Peter, Santiago, ni Juan. Sumala pa sa Luke chapter 9 verse 31 before natuantuan ang 2 Peter chapters 1, 17 to 18.

Salamat ang inyong mag-abris ka na itong tanan. Nautunta nga na panalangin na matagusa. So, Igson, o sa'yo ko gawin si Karol tungod sa importante kayong appointment. Huwag atong ginapasalamatan ang mga ipipila na ito kung maigsunan yung kauban na ito, Karol. Princess Tangkalan, taga Malasila, makilala, Pastor Boy. Salamat kayo, ha? Idna ade magduha diya sa lantang Valencia City. Valencia, Bohol. Ay, dito, nakauli na ba? Marites, Butada, Santo Celtis, na Saudi Arabia. Salamat. Susan Itzahore, Pastor Kabuan Ginselban. May buntag, no? Sa kwani, Negros. Ibilin kanakan, panagsalang ko makapaminaw, Pastor, kay problema ko kay na ako'y. Uy! Lailin Elio, good morning, Lobby, nakaryo dahang. Agoy, Pastor, pampusa akong gibati, grabe kakapoy akong lawas from Lantang, Valencia, Bohol. Ah, dito pa rin si Edna Magduha sa Lantang, Bohol. Lyric Taxre, Jerry Pacardo, Gawad, good morning, Jen Lurania. Maria de Cristo mo, morning, Pastor Boy. Labi pa'y kukamas. Himiro sa Nalabutabi. Wala palagi mag-connect sa 88.5. Sige lang. Ugma, basi mo connect na. Good morning, Pastor Richard. Salamat dino sa dugang adlaw. Imo gihatag ka na mo. Peter Villiga, salamat. Rosinda Pangilan. Beautiful morning, Pastor Richard. Ug sa tanan na minaw. Karun Watsing, salamat. Happy Father's Day sa tanang Papa. Amen. Indian Padla. Taga Malay Balay, good morning, Pastor Boy. Salamat ning lain na saan nga adlaw gihatag sa Ginoo, ha? Sa Malay Balay niya, salamat kaayo. Elda Pinis Morales, may aga ken. Salamat gid sa Ginoo. Kamusta nang imo nga bata? Anasita Lasena Ayunon, good morning. Sitio Lambusong, Barangay Kulungulo. Rex Arsinas de Kenya, Elisa Itzahore Umpay. Salamat, may buntag, Pastor. Good morning, Pastor Boy, sa akong mama Susan. Ug sa tanang naminaw ron, ha. Berdio Perio, mayong aga man kay Bibing Kasibuadas Kinayaw, kay Angkol, ha, kay tatay niya, Angkol Muloy, Auntie Emma. Mariana Punti Nandahay, good morning. Graciano Torita Carmelo ng San Trisi. Senya del Castillo de Malugdog, may buntag, Tidi Pasana, good morning. Ima Eribal Nabor, Mac, maying aga, Mac. Melita Padrillan Dublan ng Talisay, good morning. Liburgira, good morning. Berger Imarata, pagkataon sa pulong sa inyong imen ug imen kay watching live from Puruk 5 Mailag. Jeanette Guanson Barintos, sa Surala, good morning. Esther Bakulot Asilan, Talakag. Nonoy Jacinto, Arkikam, Sityo Lamluma, Little Baguio Noy, maying aga Noy. Nirikagat, amen, amen, hallelujah, Pastor Boy, salamat kayo sa imong pagpanudlo kanamong tanan. Alma Manggira, good morning, Pastor Richard, Smiley Tasinto, dahi may aga, gulong-gulo. Jocelyn Barbon, amen, salamat, Pastor Boy, sa balang pulong sa Diyos nga imong giwali, makatag kining dakong pagtulunan sa among kinabuhi. Dalay ko ng Diyos, God bless, Pastor, og sa tanang naminaw, from Hingoong. Annalyn Madria Mangga, amen, amen. Consolation Boy Sir, amen, hallelujah, praise the Lord. Nicanor Sudaria, amen. Consolation Boy Sir, thank you Lord, hallelujah. Amen. Gloria Dumana, Malibay, Pasay City. Good morning, Pastor Boy. Salamat sino sa lain naman nga, lain naman na araw sa iyo, ha? Sa kabuntagon from aron mamati, napunta sa pinagpalang musika, ha? Jen Lurania, amen, amen. Nancy Cloud, Edmund Cloud, good morning. Consolation Boy Sir, thank you for the wonderful messages of God that you shared with us. God will bless us all. Lima ka, amen. Ha? Consolation Boy Sir, Alma Abiba Lutrago, may buntag. Agnes Suryaga, Igangelo Dersalia, amen og amen. Jerry Pacardo, Gawad, amen sa pulong sa Diyos nga imong ginshare, subong nga aga. Sa tanan nga follower, Pastor Boy, good morning and happy Father's Day sa imo, God bless. Likewise, Barangay Disawo, good morning. Maria din, gusto mo ligutan, salamat sa pulong sa Diyos nga imong giminsay. Amen. Gloria Dumanat, amen, amen, amen. Salamat sa balaang pulong sa Ginoo. Amen ug amen.
Edwina Doanan Carisusa is watching. Good morning, Pastor Boy. Amen. Salamat sa kaluwasan. From Igan Inday, watching from Bantuano, Lantapan. Uy, taga. Amin ako balin sa City ka, Igan, ha? Edwina Doanan Carisusa. Rosalina Mariano Pante, amen. Salamat sa pulong sa Diyos. This morning, glory to God. Bill Maranya Mansan, may buntag po. Evangeline Lagdamin Hikban. Auntie Adi, may aga. Good morning. Happy Father's Day kasin kag sa tanang tatay. God bless, ha? Happy Father's Day man kay John, no? Hikban. Kas, may aga. Nels Torigusa, amen sa pulong sa ino. Mercy Buta Dulos Talas is watching. Rosalina Mariano Panti, thank you Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Amen. Thank you Lord. Amen, amen. From Kuslason Boy, sir. Toto Muranya Lampote, amen, pastor. Amen from Rosalina Mariano Panti. Maria Gonzalez, Gatos, good morning. Ang aton nga district ministry supervisor ng Kamakop Sultan District, may aga, good morning pa rin Pastor Boboy, God bless, may aga man sa imo. Nasa Kalawaga, mayong aga na isolan. Joy Antinamisula, salamat Pastor Boy sa imong consistent nga mga pagsangya on air sa pulong sa Diyos. Karon sa iyo sa buntagon ang Ginoo sa kanunay maghatag sa imo o makabuhong nga panalangin sa panglawas o panalapi. Salamat kay Igan. Amen from Joy Antinamisola. Kasin palihog ko include sa prayer si Kapit Orita nga bana ni Diding Namon. Na heart attack siya ara karon diri sa Alabali Hospital. Barato iyang heart advice. For agyogram problem short gid sa financial. Wow! Salamat in advance kasin sa inyo prayer. Gani, no? Ako na sinatian ko. Amo na ang hospital ko, no? Sa Alabali. Specialist, dua kadlaw, kinanan mo hatag ka. So, makarilit ko. Siyang po tang ginugid mag-provide sa kinanglanon, no? Sa akon nga kasin. So, sa akong mga suwitig paminaw, salamat nung anaan mo nga tabayig ang kuning akong brother-in-law sa kasin ako. Nga na heart attack siya na siya karon sa Alabali Hospital niya. Na-advise for angiogram. Mahal kayong bayranan, ako naka-relate yung kuana. Kinanan mo down ka. So, tabangimig ang po ninyo sa pinansyal o doon na mo'y mga gugma nga ihatag, itabang sa kong ikakaw. Ina-appreciate na mo na. So, kung sa'yo mga pamagi o doon na mo ihatag, salamat kayo. Rosalina Mariano Panti, good morning, happy Father's Day, Pastor Boy, God bless. Lisa Arlante, amen, amen, glory to God, good morning, Pastor Boy. Rosemary Romero Apor, amen, amen, sa mayang minsay, karong buntag, Pastor Boy, God bless. Evelyn Kanakan Sanday, salamat sa mapulong sa Diyos, amen, Lord, iblis ang imong mga pulong. Tagamalay-balay, salamat kang Nuni Pinardadap, amen, amen, Josephine Tenorio, amen, Milba Pasgala. Good morning, Pastor Boy. Amen. Init ba alandasan? Amen o amen. Norbing Parihan ng Kusan ba? May aga sa imo. Subong ka na lang nakabiyo sa aton ba? Milan Sada Nula, Pastora. Good morning. Evangelic Band is watching. Milan Sa. Good morning, Pastor Boy. Elina Kanakan Kanay. Good morning, Pastor Boy. Amen. God bless you. Watching from Barangay Malabod, Malungon, Sarangani Province. Uy. Salamat kay Istaga Sarangani Province. No, Sikado, amen Lord, and thank you for the word of God you share to us. Pastor Boy, God will bless you always in Jesus' name, amen. Bergy Katinan, good morning Pastor Boy, God bless, amen, amen. Marilyn Lilin Talaro, good morning nimo, Igan Marilyn, kamusta man? Basig ko ang pambayo sa diya. Muna po ko, kulang pag yun, ha? Elina Kanakan Kanay, salamat karong kabuntagon kay gipukaw na pod kami sa pulong sa Ginoo. Rot Birhom Italia, may buntag ante, Ruina Karo. Uy, Beng, may aga Weng. Kag sa imong bana, may aga kag sa apo mo, may aga. No? Salamat kay ang bata mo, ha? Parinti ko na mapuro. Salamat gid, ha? Tomas Aracon Amilaw, good morning Pastor Boy, og sa tanang kalami, paminawon.
ang pulong sa Diyos nga may kinabuhi. Gitagong Misamis Oriental. Oy, good morning. Oh, doon na kayo diya sa Gitagong, no? Alubihin. Alubihin ba na? Silay? Silay ba na? Mga barangot, ha? Okay lang, kanisulde barangot. Pakirigals ko niya. Nanay Perle Estoril, good morning, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo sa imo nga mensahe karon, Pastor. Pampo ko bulig daw. Daw ma. Pampo ko bulig, ha? Daw malipong sa sulok-sulok. Hapdos kayo kada ko ginabatya gapangurog pa akong lawas. Pastor, salamat. God bless you all your family. Salamat, Nanay Perle. Mampo lang ko sa imo, ha?

0: si Teresa Ejero, sa Hingoog City.
1: Yes, Igan.
0: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botilya. Tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sidaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakta ka ayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod ka ayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Gusto ko magpasalamat kay imuang Big Mac, Pastor. Lo-alo minagainom sa imuang product na Big Mac. Imuang hupay-hupay ang amuang pamati sa amuang lawas. Oban sa kumpana, Pastor, nga idani na diri sa is na mild stroke siya, Pastor.
1: Ah, okay. Tapos?
5: Sige na kung inom sa pag-inom na amuang Big Mac, murag na hupay, jud ang amuang ipamati sa amuang lawas, Pastor. Tapos ako akong kumpana, Pastor. Pagpainom na ko sa imuang Vegemax, Pastor, nakalakaw jud ang akong banan.
1: Gainom kag Vegemax?
5: Oo, nagainom ako Vegemax, Pastor. Usahay ka nang wala may kapalit. Mag-anam-anam lang, huwag may kapalit, Pastor, makainom eh. Kung wala, wala sad. Pero magpangita jud ang amuang lawas, Pastor, sa Vegemax. Magluya jud ni ugili, may makainom.
1: Ah, sige, Igan, panikamutan ng yun, no? Padala ko mag-ampo ninyo. Ah, sige, salamat kay Igan, Emily, sa pagtawag. Salamat kay Kaya. Thank you.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.33.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas, nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio, sa Mindanao Visayas Headlines. Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o gamausap sa itong aroma herbal oil at itong pinagpalang ha plus. Sa ngalan sa itong mga partner stations, ana reporters, kaibigan, o bando ba napunta, ang to dala size. Ako kini si Pastor Don Danggalio o adlaw nga Lunes karon. Pizza 22 sa lingbulan sa onyo mga kaigsunan atong nabati ang programang pinagpalang musika atong nakauban. Ang akong magawang, Pastor Richard Danggalio, broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan, Surala South Cotabato. Og salamat sa Diyos talaga ng Ginoo. Usbon ko adlang Lunes karon, usag ka manindot nga adlaw, laing adlaw na pod nga gihatag sa Diyos kani kanato mga kaibigan. Anyong tanaan, maay-maayong buntag mga kaibigan. Good morning to kaibigan Diding Sibog ug sa atong mga kabanan, mga kaibigan functionaries, mga membro sa kaibigan diya sa WAO nato nga federation, apil ang barangay Amay Manibilang, barangay Subugot Amay Manibilang, o bisan pa diya mismo sentro sa Amay Manibilang diya sa Frankfurt. Sa lungsod sa Bansila, North Cotabato, Alameda ug ban pa, ay sakop diya sa itong grupo sa atong federation sa WAO. Kanyang tanan, maay-maay buntaga. Labigyod sa lamiang litsumanok diya sa kalilangan, ang Sibong litsumanok. Ay duwa ka pisto igsoon, ang bagong brands, no? Duwa ka brands igsoon sa Sibong litsumanok diya sa kalilangan. Oga, ang tulo nila ka litsunan dito sa WAO na ipo dito sa Binisila, North Cotabato o diya sa Lawagan, Quezon. Ang Sibog Litsumanok Igsoon, may muna ganyan siya ang litso ng bayan. Time will come, daga na branches ani. At ang oras mga kaibigan karon, 36 minutos makalipas ang alas 5. Welcome sa atong
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Atun ka nato sa produkto nga Vegemax Plus ang ibuhat gikan sa 25 ka mga tanom. Oil ang sulod ani og dili powder mga kaibigan. Usbon ko, ang atong Vegemax oil ang sulod og makini atong pinagpalang kapsula. Papalit mga kaibigan sa mga estasyonan nga asa mo gapaminawan. O niya kung na-station nga atong produkto igsuon, click mo ka namo nga mga listeners igsuon pag ato niyo sa estasyon niya wala. Click mo ka namo. Kay pwede ito ipadala pinagi sa G&T o di ba ka sa GRA sa palit magtulog agrapa, libre na ang shipment ani, ang shipping niya. Iyong magbayad sa GRA o pasatulog ka agrapa ang iyong paliton mga kaibigan. Libre na ang pagpadala. Nagbaglangan, aniya ang uluan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa ka-wanted person tungod sa kasong anti-VEWC law, dakpan sa syudad sa pagadian.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang usa ka milyong pesos gihatag sa pamilya Butter.

0: Monyan ni Governor Emilio Mendoza sa North Cotabato.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Rider patay human Mibanga og napasok ilahom sa thriller drug sa bangko da Malaybalay City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang alternative work arrangement og class suspension sa Sarangani Province Gil. Luluwayan. Gihulwayan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Or giluguayan mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Suspects ang pagpangtiro sa 50-anyos kalalaki sa Mandurriao padayon nga ginabulong sa hospital.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapos ang ulang tudling sa atong balita mga kaibigan. Smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa mga kapulisan gikan sa usa ka individual sa May Barubo, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao ka na mga ulang tudling sa atong balita tud kanato sa produktong Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Nga usbon ko gibuhat kini sa 25 ka mga tanom mapalit dinhi sa tagbayan sa Valencia sa Alcueno Emporium. Pwede mo adto sa atong istasyonan dinhi sa Radyo Kabiga 98.5 at manglagid na sa NVM Department Store. O niya pika side na mao ang Baptist Church and din sa Elalom na mo diya sa ubos mao ang Bangko Makati. So diya lang mo sa building asa ni mutang ang Bangko Makati na ihagdan diya sa kamo na mutang diya ang printing press mapalit diya igsoon o di ba ka dito pangutana sa atong istasyonan sa 98.5 Radyo Kaibigan. O napo diya sa Alcueno Emporium diya mo palit igsoon pwede po da. O mas nindot po dito sa Alcueno Emporium kay tuwa dito ato mga produkto mga kaibigan. Nandiyan sa first floor ang Alcueno Emporium o sa kadakong commercial building na mismo sentro sa Valencia. Pag naamo diya sa Marawag, di ato mo sa perimeter building stall number 18. Sumunod ko stall number 18, perimeter building. Pag naakas terminal, nasi mo nga right side makita nimo ang maong kaibigan center. O doon po diya sa food court mga kaibigan, makiksuunan. Ana mo diya. Then pag naamo sa Wao, na dito sa Adyong Building at bang anang bagong site sa Merkado. O diya po sa Hingoog, nata diya ay Vigimax Aroma. Narag na diya iksuun sa Guzmana Building, doon sa public terminal, backlight ka sa direksyon to hospital. Sa imong right side, imong malabyan ang kaibigan center nato di atong office na sa kaibigan. Diyan sa palit ng produkto ng Vegemax. Pag naagka sa mga goy, R. Carstillo Street, ang kilid na siya sa CAP building, mga kaibigan. Kanang linya na padulong dito sa Prince nga dako nga department store. So, nadya ang atong mga produkto sa atong office na sa kaibigan diya sa mga goy, Ibis League City. Oga sa mga istasyonan nga sa Buminawan, anak mo diya magkaibigan ko. 41 minutos pagkalipas alas 5 karon sa ulan tudling sa ato mga o sa detalye sa ato mga balita. By the way, kadtong adunay mga pangutana, text lang ka nato mga igan. And then kadtong adunay mga testimonies, pwede ka mo tawag ipaabot ang istorya sa kayuan ni muna angkon o man kami gamit sa atong produkto nga Vegemax Plus magkaibigan ko. So pwede mo tawag katong magtestimony kaya kadlok ya kaulaw. It's either a testimony may tungod sa atong produktong aroma or Vegemax. Kung naipangutana sa atong panglawas o sa atong produkto, text lang mga kaibigan ko. Kung kinagitawag, ay tawag unyo man sa atong programa. Maayong buntag diha sa Tandag. Kapon ba ito ni aging adlaw? Naitawag ka na ako. Usa ka, senior citizen igsoon in town. Gusto kita palit piruwa sa katudasa. Wapunta ka butang diya sa istasyonan sa Infinite Radio nga masay nun tasyo pangitaon. So pagkaroon igsoon na diya sa Rosario, sa tindahan nila niya Nick Acapulco. diha na sa tapad atong radyo gugma kani adto. Murag diha dapit ang ilang puloy-anan sa tindahan diha. Pag naamo sa Mariatag, adiritso mo diha. Diha mo palit sa istasyonan sa D1FM. Ang kaibigan ng Lisa Lugruño, ato po na siyang coordinator sa kaibigan diha sa Mariatag. So natin produkto, daghan ta aroma diha, daghan po tayo VG Max diha sa ilang istasyonan. O karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O nataga sa Buanga del Sur, mga kaibigan.

0: Wanted person tungod sa kasong anti-bawsi law dakpan sa siyudad sa Pagadian. Alang sa detalya itong duwatong report ni kaibigang Francis Ralph Limit. Nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buangka del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Na dakpan sa mga otoridad ang usa ka wanted person atol sa iniusang manhunt operation nga gipaygayon dadtong Dapita sa Barangay Kagawasan, Pagadian City sa Mbuanga del Sur. Kaniadto nakalabay nga adlaw ang suspitsado gidako pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawas sa Regional Trial Court, Pagadian City sa Mbuanga del Sur tungod sa paglapas sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children's Act of 2004 nga dunay piyansa nga 18,000 pesos bugti sa temporary kagawasan. Ang mga dadakpan ana nakaroon sa kustorya sa CIDG sa Mbuanga del Sur Provincial Field Unit alang sa hustong legal nga proseso. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa baong report. Ang produkto ng Vegemax o Aroma mapalit yan mismo igsoon sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipo sa Buanga del Sur. Bawa sa taga Gipo, sa atula mo diya. Sa istasyonan na rin diya, mga kaibigan, ang Barangay Radio sa Sitio 1A, Poblasyon na Gipo. Anandalan padulong ato sa Gipo's Cave Resort. Then, ubos na po sa 53rd. Infantry Battalion, mga kaibigan, or IAT 53rd Battalion. Pakitala mo diya si Sir Francis Limit. O sana siya ka public school teacher at the same time maoy tagiatig dumala sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipus. Pag nagibati sa lawas ay napagaduwa-duwa. Pagsulay o gamit sa atong produktong Vegemax. O niya, labad mong ulo, panghaplas o garuma. Ganya tong atong ipabati ng testimony adlaw-adlaw gisag inong Vegemax. Kay magluya ilang lawas at tungwa pa magunang Vegemax soon, grabe kaluya ang lawas. Maong sa nag-discover niya ang Vegemax, magyoy nakatabang kaniyang nalagsik iyang lawas. Adlaw-adlaw gisag inong ay kasayang sa kwarta, mga kaibigan. Ang kwarta makita, rilisodong kita'y magkasakit. Pag mo hospital ta, mas dako ang kwarta. Mas dakong kwarta ito magasto. 46 minutos makalipas sa 5 laing balita, mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Ikan dito sa Sambuanga del Sur at Tutag Butuan City, mga kaibigan. Isa ka milyon kapisos gihatag sa familia ato sa familia Baterbunya ni Governor Emilio Mendoza oba North Cotabato. Alang sa detalya itong dawato report ni kaibigang Dondon de los Santos, nanukad sa Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Don, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Dako ang pagpasalamat sa mga ginikanan ni Anhing Rene Clerk Baterbunya at tukang North Cotabato Governor Emilio Lala Mendoza. Kuman sila giyatagan og 1 million pesos nga ayudang pinansyal isip paghatag o katumanan sa usa sa mga pangandoy ni Rene dihang buhi pa siya. Ang paghatag og haruhay nga kinabuhi alang sa iyang pamilya o ang paghatag og mga computer sa iyang kanhitungaan sa elementarya. Gipadayag sa pamilya Baterbunya ilabi na sa inahang si Rovelin ang ilang dakong pasalamat sa suporta o pakiguban sa gobyerno sa probinsya ning palahon sa ilang pagbangutan. Ang gidurar ng mga computer sets gilaumang makatabang sa pagpalambo pa sa edukasyon o digital literacy sa mga estudyante sa kanhing eskulahan ni Bobet. Sigun sa inahan, kini nga buhat nagpasabot nga bisan wala na si Rene, magpalayon gihapon ang iyang mga damgo o ang iyang mga kontribisyon sa komunidad pinagi sa inspirasyon na iyang gibilin tungod sa mga tao gikan sa bisan asang suok sa nasod nga personal nga miduaw sa away sa iyang anak. Bit-bit ang bisan unsa na lang isip paghatag og respeto ngadto sa namatay niyang anak. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de los Santos, sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Salamat kaibigang Dondon de los Santos sa baong report. Oga, usa ka mahing buhat igsoon. Gikan dito sa atong sa Governor diha sa North Cotabato, Governor Emilio Mendoza. Congratulations, no? Kini. Nindo pagpakanigson. Although di kabayaran yun o bisag unsang sapi ang kinabuhi sa taong ni Pano. Labi na kung medyo questionably ang iyang kamatayon. Diya sa North Cotabato, mapalitan itong produkto ng Vegemax. Diya sa kinapawan kang Kuya Larry. Anam mo diya? O Facebook na ako, kuyatag ang cellphone number ni Kuya Larry kung wak mo katuod kanya. Pero nalagin sa populasyon na litindahan diya. Then diya sa makilala na diya sa Farmer Store. Na atay produktong aroma diya, Farmer Store. Farmer Pharmacy diya sa makilala diya sentro. O diya sa Misuelas Pharmacy sa Mlang. O dito sa tulunan kang Tuto Gawran. Na atay Vegemax aroma dito kang Tuto Gawran sa tulunan. Anak mo diyan, mga kaibigan, magkiksuunan. Laing balita, mga kaibigan ko.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Rider patay human mibangga og napasok ilawom sa trailer truck sa Bangkod, Malaybalay City. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigan Charimi Pahangin nanukad sa Radyo Kaibigan Valencia City. Kaibigan Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Patayang usa ka 21 anyos nga driver sa motorsiklo human kini mibangga og napasok ilawom sa usa ka trailer truck sa Prok 5 Barangay Bangkod, Malaybalay City. Pasado alas 3:50 sa kadlawon niadtong Sabado, Hunyo 2025. Gila sa kapulisan ang biktima pinaagi sa alias Katisoy, ang driver sa usa ka Yamaha Sniper nga inging ubos sa impluwensya sa ilimno kahubog sa dihang naitabo ang aksidente. Samtang ang trailer truck gibanayon ni alias Ruben, 38 anyos. Basis sa isang imbestigasyon, ang trailer truck nagdagan sa inner lane gikan sa Barangay Aglayan padulong unta sa Davao City, samtang ang motorsiklo gikan sa Valencia City paingon sa syudad sa Malaybalay. Sa pagabot sa dapit sa insidente, kalit umunong gisulod sa linya sa truck ang motorsiklo nga mahinungdan sa kusog ka panagbangka ug sa pagkapasok diini sa ilawom sa maong truck. Tungod sa grabing impact, nagkaangkon ang biktima og daghang sama ug bunog sa nagkalain-laing bahin sa iyang lawas. Gidala siya ngadto sa Bacolod Provincial Medical Center sa Malaybalay City apan giligtaran siyang jud na rival sa attending physician. Sa laing bahin, ang driver sa trailer truck ipailawom sa kasudiya sa kapalisan alang sa dugang imbestigasyon sa maong panghinabo. Balitang hirug kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadala may gis 98.5 radso kaibigan Valencia City News Center. Kanisi Igan Charmy S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dan salamat kaibigan Charmy Pangin sa maong report. Hanggang kita ito sa produkto ng Vegemax Plus. Natay Cooler Rigson, I don't know kung unsay tuyo ani, pero ato lang i-on-air now kay watay kauban din hinga mo yung mag-entertain niya. 7674, maayong buntag niya kanimo.
5: Pastor.
0: Paliyog pa ila o niya unsay at og taga-asa?
5: Tinyo labis ko. Taga-kwan. Santo Tomas.
0: Okay, John. Taga-Santo Tomas. Unsay atong tuyo kaibigan John?
5: Pusunta ko nga kwan ba? Nay ko yung aroma na rin mo kwan? Mga display
0: ninyo? Naka sa sentro ka puyo?
5: Lagi sa Santo Tomas.
0: Sa sentro? Okay.
5: Oo, sa sentro.
0: Okay. Igan yun, huwag pa kita diya. Pero gusto kami mong dealer, pwede ka mo tawag niya humas ang programa, ha? O niya nalang tawag humas sa itong programa kung na mga pangutana, ha?
5: Sige.
0: Ha? Salamat, salamat, Igan yun. Tawag ko na humas sa itong pangutana. Humas sa itong programa. Katong adunay pangutana o ubang pangtuyo igsoon, text lang, ha? Kanya pwede po itawag mas sa programa. Pero kung mag-testimony ka, pwede ka mutawag karoon na kaibigan. Mag-testimony sa kayuan na angkon gamit ang produkto ng Vegemax o Aroma. 53 minutos makalipas sa 5, laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Alternative Work Arrangement o Class Suspension sa Sarangani Province, Gilogu, Wayan. Alang sa detalye at ng duwat report ni kaibigang, for the first time na magkauban, si kaibigang Nima Montes Rafisura Kainoy. Anukad sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kaibigang Nima Montes, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nagpagula og order numero 36 si Governor Rogelio D. Pacquiao kalabutan sa extension sa gipatuman ng alternative work arrangement o class suspension sa Sarangani Province. Gikan Hunyo 18 ngadto na Hunyo 30 ning kasamtangang tuig, gumikan sa padayong recovery and rehabilitation efforts mugna sa pag-igo sa 7.8 magnitude nga linog og sa sunod-sunod nga matigayong aftershocks. Kini gabalita hatod kanato sa VGMAX Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula og Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nem Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigang Nem Montes Rafisora Kainoy Oba Radyo Kaibigan na Valencia City. Ang produkto ng Vegemax og Aroma mapalit niya sa uhaw yaka mamuing Romero Romero. O text mo ka na ko para tumatag iyang contact number. Oga, pwede po mo ma-inquire diha sa Radyo Bandera. Pero watay aroma diha sa Radyo Bandera. Pero natay Vegemax diha. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balitang hiligay nun. Suspek sang pagpangtero sa 50 anyos nga lalaki sa Mandurriao padayon nga ginabulong sa ospital. Resulting suno sa kasuspek sa pagpapungsil sa usa ka 50 anyos dito sa Iloilo padayon pang ginatambalan sa ospital. Alang sa detalye sa atong balita, atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Padayon ng nabulong sa ospital ang suspek sa pagpangtiro batay sa 50 anyos nga lalaki sa Barangay Airport Mandurriao, Iloilo City. Gingilala ang biktima sa kay alias Norman, ka suspek kay alias Bimbim, 55 anyos kaglun sa residente sa nasambit ng lugar. Sunod kay Police Captain Lester Olivero, Station Commander sa Iloilo City Police Station 10, gimpayag niya nga establish na ang kondisyon sa suspek. Sunod pa sa iya, buwas nga adlaw ipasaka ang kaso nga murder sa suspitsado kag ginatunan pa ang madugang nga kaso nga posible ipasaka batok sa iya. Nakaagom sa 5 kaigo sa pagkatiro ang suspect matapos nga nagbato sa mga kapulisan. Sa investigasyon sa kapulisan, daan girgutanon ang motibo sang krimen. Sa ngalan sa BGBox Plus, ang pinagpalang kapsula, kagaruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo, turug na baskog ba? Ay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa. Anong kadya sa GTFM Lambunaw, Iloilo? Ang produkto nga Vegemax o Garuma palit sa mong istasyonan sa GTFM diya mismo sa Lambunaw. Good morning to Doka Meldy Locris, Oba Manila. Doka, kamusta man, ate? And to Maylin Obidinjo, Tilma Baruela Antugi. Nil nil katkagat, thank you for watching. Velma Opitan, Oga... Sa tanong gawin ka na ito karoon mga kaibigan magkiksunan. Katapusang balita mga kaibigan ko.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa mga kapulisan gikan sa usa ka individual sa May Barubo, Surigao del Sur. Aron ihatag ka na ito ang detalye ni ini atong dawato ng report ni kaibigang Rinaline Rosette Martinez, nanukad sa DXRM, Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
8: Nakonpiska sa mga kapulisan ang smuggled nga sigarilyo human nagpahigay og malampusong bypass operation ang mga personay sa Barobo Municipal Police Station ubos sa supervision ni Police Major Andreo Gilo PNOIC nga gitumong sa illegal nga pagbaligya sa mga piki ug walay dokumento nga smuggled nga sigarilyo sa Maypurok 1B Barangay Poblasyon Barobo Surigao del Sur sa oras alas 3:30 sa hapon niadtong niaging adlaw ning bulan sa Hunyo 2026 nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka individual ug pagkakumpiska sa kinatibuk ang 12 ka mga rims ug 32 ka mga pakete sa mga sigarilyo nga walay dokumento ug smuggled nga dunay gibanabana nga market value nga 7,600 ka pesos. Ang suspect igo nga gipahibalo sa makatugod sa konstitusyon ubos sa Miranda Doctrine ug anti-torture warning o gidala ubos sa kustodiya sa Barobo Municipal Police Station uban sa mga nasakmit nga mga ebidensya alang sa tukmang disposisyon ug pagpasaka sa tukmang kaso. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linoset Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
9: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigan Rina Linoset Martinez. Ang produkto ng VGMAX ang palit niya mismo sa ilang istasyonan sa Tagbina sa DXRM. Busat taga Tagbina, apel taga Barobo, at tumudiha. Siya itong exclusive distributor sa itong aroma. Why laing aroma di ad na lang sa stasyonan. O yan na po tayo VGMAX di ang makibigan sa stasyonan sa DXRM. Pag namoy na ito, dito mo sa kang di sa King sa radio. Dito kang Pastora Saldi makibigan dito sa compound sa Southern Baptist Church. Diyan sa radio kamayo at tumo dito sa Lianga o dito sa D1 FM Marihatag. Na istasyonan na palitong produkto mga kaibigan. Mangigan ng dagong oras sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan sa itong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations o sa itong mga reporters, kaibigan ako kini si Pastor Dan Danggal temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping tama kaibigan. Dalaygon ang Diyos.
9: Mindanao, Visayas Headlines.
0: May buntag din mo diyan, kaibigan.
10: Good morning, Boston.
0: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
10: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina na hatado.
0: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
10: 26, Boston.
0: 26. So, paliyog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
10: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pag-awas niya, wala siya katutoy, kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot. Ang ako ang libutan ato, Pastor, katulang di Gmax, pito kabuo.
0: Imong gipatuluan?
10: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuo, ako ang isa, nasamad. Niya, ang design sa doktor, mag-iwan ang doktor, nga kana daw, maglap-lap daw siya, o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa katong ako kaayo nga bangag.
0: Oo.
10: Ya, yeah. Si mama, gikan man si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Itagaan ko niya og pito ka buok. Ya, yeah, maura to ako ang ginamin pito ko nga ginahaplas.
0: So okay na siya. Napali na katong sabad o na kuan na siya. Nauli ana.
10: Wala na pastor, okay na siya pastor.
0: Salamat sa Dios, salamat sa Ginoo.
10: Oh, dako kayo ang aludyo pastor, natutulog jud siya ka buok akong yes. Ginahaplas sa samad.
0: Glory to God.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya po, sir, sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ikarin sa manang Inday, NMBG Max ba? Huwag ka balibalit.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man, galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit, eh. Gulungin ka, sir. Gawin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... Nagpalit ko sa Inday, kaya kayo niuli. Kasi nagmaramag, wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul pa sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa sir, mukrus din sa kung tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na bahin, o katungo sa una, mawto ni palit ko BG Max pa sir, wala aramag na pulo, kapsul, na ayaw ka, di ka luyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay gig ka sa BG Max.
1: Oh, salamat. Mapalit ako gusto nga kaya kung pamilya rin ako kita inom doon sinay sa kumbata sakit yung tiil kaisa ron ayo
0: ayo sakit ang tiil
1: kaya ako magibate kaya nangungungul sa iyang kiting o iyang magala sa iyang mukulukunan
0: mo ba salamat kayo sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo
1: pasto mga almost 2 years akong migraine pero wala ba kaya mabalik kung inom kong kape gidili mo na sa doktor ano gitaluhian kasi Ginoo ba sir one time wala ka magdapulo wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa program.

0: Sa kinsa ni palayog og taga-asa?
1: Ano yung higanin patuban ni Pastor?
0: Higanin patuban o barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulte?
1: Pastor, patubot ang senior citizen na member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Pastor Dino,
1: Pastor. Dino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa Giza, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bidjimak. Darong makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino,
2: salamat. Igan Dani.
1: Ah, yes, ah, Igan Palayog.
2: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
2: Niya, kanang gatawilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima-kabag.
1: Paglima-kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
2: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
2: Kanang gulospad, naman ko siya, Pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan ito bo?
2: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Igan, Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang pasalamat na ako sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala yung sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so ato, pag gamay na lang nabiling, kay imong nakuhaan ang daan. So, imong
1: oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, oh, Pastor.
0: Imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: tapos,
1: ang liog.
0: Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan, Annabelle of...

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uyan na din siya kay makasuroy-suroy gahapon. Nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor. Talakaw siya.
0: Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istoryaan ni, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya, na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Dijimax yung gandang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Dijimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang gid. Ang alibiyo gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog nga karong ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulian gid, Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pagampo.
1: Wala na gid kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita mo ginila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Kinsa ni palayog?
1: Si Merly Domino ni sa Kibangay.
0: Merly na Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtulis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang iyang sugar, namin raman kayo ang iyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon may gikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigima ngayon lang tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of

0: Sa dipalihog.
1: Si Sir Boy Dayan ni Dres, kinilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, bisi magbibigay lang ni Egan kana.
0: Pila ka buok imong gipalit?
1: Tulo ra ka buok, Pastor.
0: Tulo ka buok, imong giinom, imong gihaplas.
1: Ako ang giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo ka buok.
0: Tulo ka buok.
1: Tulo po ka adlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpala akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulpo ato na pagtigam sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ka kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahit sa kuwa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos ang ginugid mo ay amen. Una na to. Kay
0: amen.
1: Siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang angakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima Korea po yag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka hangakon. Unya murag mas lai imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, Pastor, kana iwan ko yun ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Kunok, wala akong talag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Iganzel, unsay kayuhan ni mo na angkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang kuan, kanang hangakon kung ayaw ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuryag-kuryag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karong kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa video box plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyot ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana.
1: Ko.
0: So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Zell. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: sa dipalihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong pastor bak, nag-inom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagkanang klase, pastor, akong Dagan, iinom.
0: Ah, sige, tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay 15 na katuig, pastor.
0: Ay 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nga daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga dire ra sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos. Salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ay ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakross siya sa isa ka, isang ikabato na hurot niya, Pastor, nakurap din ang Egan Indaming.
0: Yes, Egan Indam.
1: Ako ba na, Pastor? Kung ba?
0: Oo, naunsa yung baba? Ba na dahil?
1: Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulikan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
1: Tapos di kaya ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, ipainom lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kaya ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
0: Ining ato mong Convenia Max Plus, actually maay ni siyang energizer. So, mani siya ang nindot kayo ni siya itong ipangkapoy, mag-inom yun o Convenia Max Plus. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Egan Inda, salamat kay Kayo, ha?